0: Rayen pia.
1: Jigol era ken ala se rayen pia dim kal de kene kelam. Kana ole lam ba kel mai sinja wala ba karo kabani wona mara dun suri ngir gini.
2: Kaba en nayi. Ngi waje simin de nyom le jan se den asas le ba kawel sen alangi kerin tu la we dai woren kwa.
1: Eh e jo.
2: Min bidaya le dai woren kwa juru sin kin kasal men juru si al se kele. Aba duwe lona e dogola kiri neske age. Ba en beren i duin gwe de kazi aran one rayen pia. Injuru si kana wolten alun worre injuru si asiel hal dole ke nisi ne wazin kamal dibaguge duwa ke banas ko eni ugerin ne na kwa bal dibagu hatta de ko lan den ko eni zalan gudle jabi basin beren ah kin
1: dibagu ja to kere guti gal ma jere jundi
2: alba judi ne jundi vinni ha den gud alba tugulin den fayi falan duwa den ko si gudle jan niwi banai man nan tini lena tin ko yani itin ke juru nga fali ne ke dole kan si fa duwa ke balan en ko duin ko en musical gudle dole kan ni lal ji gudle jan e riya yan eske muto hatta den ton dio lon sin den ton si ainin si den orofia ne ke muto wa si ai sin testes fia den jan si ai sin ergi maranji din ile si al kurwa jan o to ko de sin mo kurwa jan ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle za du sker ker kai
1: Lala kusia kewa marandok ini sabaka ini wa ukain kuna le fingiti. Awas injwa ukain kuna le fingiti. Namas dok aro. Ukain kuna le fingiti ye. Kisi yense otu abo kwenye gut fiamang. Na ye ni fiana na gut wali engamang. Wala efaro le tarifi mang. Aminde ento nyangana itindogo la fiamang. Kain kuna gyal ilone ele ding alam kwa yenis arra yengal kwa ding. Kwe gudle kayena gutwia nang ni fiana tarifi mang. Yiha wilen ja ye den gut selfi wala den tare la selfi. Na juru din sabbaja na fingi nesken ala siro gyan itirik donga ane fi. Nes nyinti. Marang, ki kayen kuona nama ekawe, ye albo tongin den tabui, ayo arisibang keden kef elefi ye kwel. Dinga gal, nama in kamya doing allan koy na doing allan koy ya tare allan afiya ba doon koy si keren gutin keren tabin ke ken allan tabin namas koy ke dogala nyundi jijon jiba rabatal be janna jon in korona magal ke defini de kayen ko na refiti ke gafala yitese ma marang songa ke bali nan koy marang mi an diyo do banze 40 jarangal ke nya so horre kan na allan ki ken gutan tare kawa wala lan ani kawa yani inna ma koron songa ka gal kanjuran ala sel ele um na mayena
2: awel bangi andi dok la kim marang wala lan in waye a zene ji ko eni wanne jana gujana din gut irnya jilla sezi ki koron azalumba fa in eri mungkin ki daile mungkin en diwo ki alwore ko aga lakin marankin ko alfa al ko age bizat ko fata in uzi jaddes ka indiele waragale remen ka adi lal yomi lal ko an diye juse ka ka doin jalle azdig o is an nang en na kherba ne bidin jalle azdig o izan ila bamsi le duo an en en ko alam bet bay la farak sifin tin ka bina den juru len jarti idina ila farak arimen en ko kuli ndien to bun ina rimen ne fa la ki ngari si ka kidan wore ko kan zine ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo ela lan alan si jeza du den jale tingin aske ba se duzi jarti
1: ya le sei na
2: ya mungkin nan ngal dole ke zi ko rongere ka galine duin se bangere ki sense dogal gezi koron ayre baka dog dogal kanisi koron igeren en nikin surunga le sheja ides kimba alen duon tabun kirnas ingwa ka alzi kwen jingo dig o wizana na aw abalen diere wafi jamba jang amen wafi ga jambu wo sunga ke lombal ba ile tabira nyaba tani ji alifik raba kain dogal kulkani in shakhsiyas inan kain duo tabira lan si yangasi finginas hatta kain gona zadu bang bulonas ingwa alzi ingwenu alzi ka kirei na zi ken garara da diga wiske kale si kuronga sanga aba hatta jondi nga shiwaye doga nke bale fikira oto kwe de na ma enes alon kwe zi jese araba den juru raki bengane nkwa la kwe lba na ma nkwa la wele lang undi kangi idi ne wala haja ayu jingo nga bulomba wala kenga bangan sabba wala kwe ni winde sabba egal ka khalas gaba tusine neri nusando na walwe
1: lala se dogna ini ngeren dog yani munkin jura dungo dig ningel namis kwa alin kami nga yen baruka in kamiya ki kurnga jari namas liya aba face jando namas wari jawla mungkin ne sin yan kwa na liya jijalun sikayin abanga annan ni lonna jirin waragale rimmen jana duwen kwa taga in sin nan nan jaba liya yen baki dunkin dare
2: yalla jijalun sa ga ki gan e lolen e diya
1: kana ma wa sankai kuna sai ago asankai kuna sai ago ye alle duiti alan duonko e ere suko inga yo gupia alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta nisi uwel tenge ngaja ba nisi inkwa ka otto a uwel alan o na tare inna na inna ngana insi al alan duin yen sini ani ji elele alan yanjwa kaang alan yanjwa
2: jibara adia jari ji di mbeda zande mara ine mba elon ninal ji duozi kajo ninal ji yesi ngangi kurungo jo inbele si janza ba kain uonga min kain uonga toran den tile irne ngasi ali yinjes ke balakin ka wala ngi ngwa kwa gidal gi sai min wo toran den tile wo nga ba futo kare ne den kwezi ile ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga di o izya ile tenge singa nga di lo ne di ngi singa jundi ke nga bangizi jundi la
1: jundi ba
2: ile ki kain ba min du kain kain abang o puana kain wo nga yeng intengezi aske mbidi ne indai kazi bazi lo nyenga linkulu indai mbulinga laiba wala yeng gela kam me bazatu
1: e lal sei
2: kangi idine indai mbulinga ba ne yeng askal nga ba e maran kwa kilal di yeng kem bulinga gane zi yeng kalnga a duwa ke ba na do karazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mbor wala nyanga alam kozi bitingin ne zimbena ngal ja al tare al ja idine duwa to tagari am biya ba maran aba elones de mboru kain na basimberen ala nga ja ba tarisi ala nga jaba ye tari juru lay wala bu kurre
1: kurre lekin do kanjalon ko do injaro
2: lolo yani masaran zenina ye asa emberenyi alkuam borngoli kurre ne simbe ajja ne dem bor kurre ni tapsi dogala lila kuam borngoli berel na mustakbal goli ini al di boru le al jang wala lo ilena jang dogala do baka kweli bo mustakbal
1: kweli
2: na guto kweli di sursi indalanja alansi in ye di sursi ki lo ajirgel ba ilen kan kai kan suru haziki long kirgelo
1: kilo girsen na wado in kami ngaye ni ma illena jonga mba ila jawl jalo al kwakawle asaba ine kwa tugutugu kawre na gis jana na nyore yo din jawl kwa hindu ko security agis ya ba in duwa do galwa marange fal kuru na mate na maye na bulo na kyun kwa demboru tege na louna ari elaye longa al demboru ditini fiyenge na tagadde tini fiyenge na toyin kwa sista ga fegelin yelle dele taga sin fago ba kidon ato
2: tay karazo ba ele jiki jiko nan sabba yan kala zimaran
1: ele ko kwa nan sabba sai ma dok kabara bele sai na min tara dok jalo nan sabba fini
2: ti yelle jarne zo ato adin yene dan bor die jang abon ras kay mo wala to ko mele ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi bazuran age ta tin to dos kay ba maran ko agidal gal kelen dance urisi tergen ko en yani kelen masalan de male kogul aba de male jago ben jam dinyang ko tar te ne jila ezi jewire ngi tare ne jila di suru jidari do ajabo wu nga dem buru tare ko dance video illa ka ko mu ngeli na ma in ato sugo kulida ato in suglo ko amuren kam na sare suglo ko amuren kam abo ngazi ko bu na artabu na koro sambal na ilele kul album rebu na tarifi jamun kam ni bu na tibi jiren na aba dai dawing ki bouten na mo bu na aba gal basalan gore yengano mo bu na awire do na basara ki rembe gore yiti
1: sey
2: tem na jene na demale jago ilelo gisi waje kangis bi ela ngolangi ngoje sikulo alinki linga ngani nyokya inan kan kiyan gani si inkari
1: kiya
2: ki sense yani dole ke ni kongi tana amalin fagi den gaygal ka ba kan albarabal bet anna ma
1: rabal bet anna o na ma dog yani tarra in kan tarra in kan ko na kasal dun kai
2: dine dog dama ni neske be na maru fay ba
1: giro gelan wala ngen ba
2: anjamba na si ile dual je orite yi ba la ya enne en kwal ko le sanki wi na su wani minen
1: ni yen
2: ne zin forren ake fa ilolen kialin kamin kidinga kamin bal ko su kuro kan yalan tare ko lakin maran ko san ko jayin koran ko
1: san jayin koran san jayin koran bar duwa san jinjalo din sursi ainin iri jagi ne jika iya ainin siya jang nan wala wajanga dora dios ke imba wala muta dora dios ke mi jitti si Allah selba unen den karakan maran bam mitili ne skalde alan din iyan ko su kuro janne san yaro kuro ne ke nan otton sogle jiya jayin bayla borude wala yani masalan zaino kor inal iri dam boru feyal kwa dinga ki dogolan suriya ka gilebalel an wala namas kergal ki lel an gal limya ki bayle ki telefona alan di hiyan ko eskuro ne ke annan geje ba asan de sore siker
2: e dimbe zena sinde mapa ingame kikin ayen is no dentu le nalin alin korgeri yani hada uon ankin darin akin banan ka te bil amma hele ze zaman abis zaman di juri de ne le game la ngo baka le du
1: la la jari awas
2: joyin jari uon akin ba
1: la lai
2: nasi hali an uon darin akin ba ile de mapa le ba amma gena kanne ne kunye egal jira motori jari ni ba junyu na na zela
1: la la ile si jigal kel wanga nja wa udin ne jiki ke dogola bay nan ele tin le dog yani inkama ton al adir foy na dir fo bas to banga ongale ke ba ki to banga o taga sin jur to ba ah ki sense ide jina ma abaye de nyuru aja ba gi kin to banga o kala do asa nyi nyi nya na jato estima na den dir was kurtu no bule ne ken to banga o wari ye na ko yi la la ba jani do yi mara sal do ran je mo
2: aba to jani ba sare ro bang ah wore ko agi sense ki agol ba ina lo mbal e ko la langi singwal ah ki wuto ngal koronga ge kul ay do ba den nu ile ngi lo ase maran ki ko la lang kuro kani gi sense kin wajanga na wuto ngi nel ki dile e jenge ki ay sa songe nana ma ko la lang hulule ki ki la lang ki ki urre ngale ko
1: jale
2: ne ki ko je jangale kuro ne ki wuto ngal awel ki duwo duwo ile ngi a bita ara nga baba e gan nana wa daljin ko ga ina kawe ki do bus kuro ka ngala nga ki ro ki ko amba araka a ina lomba al diele songa iri kan wala al diele songo dukan fa bay lon kido ka sanke ko an wasi en ken ka daldin ko al duwo biduwo ritfi aran si sare si zati na san e den janzi nyindi fa illole ne mukuro kan ni ko nyettin zine ne lombal dayen wore ko si ditinin wala duwo biduwo ne skuro ke ne den si eri ke ne den si mawhi ba ke ne lomfini alan en lo si sunwa futoti ne ke en runyo na apa en ina lomba delin ina tariel kide en girsing lagi maru to sunwa ga en ne lomfi si di ere gisi inni anangi a dele ke kire jeng namas dog dan sa okel kam ne kay nganas dan berata bunga asai
0: radio samar ina lombal badel ling yere di hoy ye radio kay alangi kay ala orre wo sieng nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kay titines kanyunti kay mbelanga kitaza kidiere kawgel al yei asa joyingi kengi kaeng un adenyare.

0: Radio Samar olong kering jau ning ki juru tarajang nan jue ngi du jang au na di olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kujumin jaile ki dora tulle
1: Kisense dogiei barnga nyati ni kwenye albago donga gani songa kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga gani songa na tani jenga bara Mubarak dogi donga ani na bara Muhammad Tahir dogi donga ani al jidok jenne jago bara Mustur dogi donga ani nang asikir jenga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeynga en ci jeyna jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidan da Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeynga donga gani ne sunga jeynga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeynga Majidan majiram bayin aljang na giskel jam bara ilang donga gani kalandain donga di lefago bara Muhammad Hussein dogi donga ani bara Muhammad Ahmad donga gani doga jenne jago bara Adam Abakar donga gani aljenne jago bara Mahmud dogi donga ani aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gani aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga ani bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeynga kokul albenna bago ki sense na ti ko ke niki on kono te bunye ngi na bi nga si donga e kaniba ko nyati nin ko engi donga kaniki sense ko ki tel ki on kono ko na ala ko banyatin radio samar ko donga e kaniya nana ma do ko lalan ka ngi ki majiran dara hadiyan na do si daim bere te bun ka go ala si ka ngi kirsinga kise longo sunga ki niki nga si dile kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni kwen kirsingo na namagal kwele lang kangi na mugara na ta itirik abongong kwa ang kirsingo na uongong kwa ang alsi uongong kwa diya keneski abongong kwa ziki kwa angari ni angkawe na kwa jitia semba marang indai ngorengi na incoming abasi esijue alam watu sike samar lejela na daily jumo kwa kain kisense mungkin sindengi ang kwe si ki duo kering yang kwe gari ni vi fa in u abongong kwa si
2: kelma songa
1: iriula wala kelma nga za uwe jagiti wala wala as gegiti ba hatta bu ma de ani kene ga ba de nga bon ko en nga fi ba an was a bon ke ker o ne en ne tikila aldi fa ki udo nga na mo ko langi sitiri jaro ini na mo de ngin kirsingo halin udo e mu garanta jinyi an ko se al siki duo kerin jaw in utulele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na makki sense ingis amin alan kundia kanga ne la se emi ji asa di nyi an kwesi ki duo kering e an kwe gare nen ja ji ele duong e an kwesi ba songa futo jegila nan de le ni to le ja nan jaw ngina di nu ngule ya asa sa to le domi ela de gele man indala do di nu ngile korro le kari nan jitti si ja nan
1: na haddi
2: korro nja awle ngang yani dinya an ko esa sakila gare nan jana yesi denkel male jirso anan iluyi ne yeji ko edinyi bembene duo ani iluyi kasine ko ni kudin kusingi gare nan ay sa pia ba isa mare en kwa iya in ridigi sel gi inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ba maraba din toppe dan si jini wal ke taras jundul in si mungkin na jingi ti ba wala ji jaw ngas ken uto ngas ji test test en jaw an gal de in juli in ere na mas dog den de jela na sin jwa jiro si inan julin tina ele duong alan koy wala dog ji duong alan koy
1: azwa ba ji duong
2: alan koy azwa ba jwa alan ba bas den an kayre njan mas sin jwa inan inan
1: jan ki in ke jamal ba ngal
2: ka in aba in an si jingi din jalum kasi ayle kelma so so taral geriti nama hawile nja ding iyan ko si bedil alan sinkile don iyan ko gare nja nama ji dora jawi nama dog ding iyan ko ya alin kami ngal was iyan ko ker wala yesi ke eldi nama kale nama dog ardi ke na ding alan ko fi ne gisi simmes indelba bedil asa enjal dig o iske ina kasi to lesi ba ajundine ina na nja nama korongi no mara injwa in annan koy nama in resin na pe ba kala onus en koy ker o
1: ne
2: ke eldi ne ya lonza
1: as berem ba ga kwadi akai ne shawren ga ba
2: a kaminga ba
1: nama ni je na zge hata kwadi ya ne al se asaka alun kwadi akai mun ginne ne ye je na ile ton dillon hon le ya lan koy yi wasu sogodi ga jan wori jan ne ile ton jan ba
2: alun
1: hata le na
2: su kwan koy yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding en ko se jwalke tomban namaskin jaru nga se paljemi pe en ko ko en sola su 2h ba doing en ko rinsi inna nga fi ba doing en ko tulle inna nga fi na fi bana owol asamaran allan ko on ke elde le eral ke tomba nar bo shirin saban kasa jwa haram lay lala haram ay ba ba jenna doja ding en ko se na sun jwade o iskay na ke ke tulle ya ne ba badir alan ji yesus jawmi ne ke alan ko ker gel di wala naski ker gar ne nja hawala nja naski en koronga dora ja in namas kale fingiti ka bay ne min jir sungon de nyuki jir sungon nyuki namas ka ngamin ji min de gile alan ko sa ji yoba ji jwa san ji ki sense ki kil ma jweli ne jwa san ke timmen ba na lomba jwa san ker jo aw na gaida ba yene en kaminga yani zai tengenga tenge nga ba jiki tenge nga kino ma ilonga doing iyan ko e tong budum koronga la ke ba na mungkin nanka eri ana gisu tu les emba na denu ngile tu le maranka al ingwel kain jay ngale al kain ala yom ka wasbun dio wala sharin dio ze afrit bi no sharin dio marraten ba wala sharin dio marra na bon di tinin taranga na sikin do gola bayndok diam pay barina diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawli doing iyan ko ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kana skal matti wa wudi ne bele nga diam kay orundi no skwa so do korongindel mungi ne sin orundi ko se bele ko anas tulle ema namashkula kan na tagas wa ba namatin ba ka otto urkani ere yomal inna nan kawin yesa bele filanjwa kasi simala ikariba yang
1: yani ambone din jenzi
2: aiwa san tenge nga balan ki on koronga songa ibanu sur fajire ngi wala duotok de sabba korongi koronga lo nama koede
1: namas
2: jumel ya nama fajire ngi
1: nama
2: anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ki ken koronga skela pal jarang ay sa yigisifia ele sino perrabana na haddi
1: namas bum na bunni
2: ele ide jajjana skela tenga ngasi yawliti kala utanga jelo di allan koy pina gisi jamela sgebo wala fingiti nay kuy jumel ne ele kayna ma sitane nas kwasi tasle kariti ne simbe jegit asi allan ko pelan songa jamela minkidi na dinne enna fiba ide ele jonde al bongo di allan koy sino sinjwa al ilonjiro galan enna jaw indi gisa jijaw kasina jamela say asi joldungo indala aba kala tenga ba kisenso orrekwa aba dobi do kede nyanko tenga nga kae binno ba koronga ke an kawi do no source wat ignen tarata nan don ko yin temene anan don ko yin temene na
1: dwa ila lon ninar muaje kan gode ke ne muaje zikeli kai
2: aiwa
1: ya gam dele harriben kindene nga na ku yoba san kinje nga cheka
2: aze
1: nina jejo aba to amin long na jainga e jimungi ne njo dualo kama dual inden dule mare nga me aba uzbu kullu kulling inden dio di sources check jaw na jolu
2: aiwa
1: kin koronga
2: kage
1: ne gen koronga
2: kage
1: e di nje mani worge na koronga singe bol do di embe kelam lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na men beren na me induzi jan
2: aiwa
1: inama induzi jan na bonu surnga zi bolun sare ger dog na men na ilang irrimo
2: aiwa
1: ya dog ger dog na men na ina khalas ila defteral tokenga na
2: mo surli na ona is na onga na os na ma lot pa gona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin ku su jara na jana haddui liana ma joto en walan ja na ma jwala non dan jar fe no ma nyet jinya
1: au ja inama ye na kurun hasin eri al dai wore dele ani inde ne ki gore lan wore in lole nguro maran den juro ay nilong
2: bas ba in tengen anjay
1: risika gil alan den halen ga alan wore e kisense wore na abon wajana ge nungu on du wajana ge kan ye waje la bal du me on garan ja na bata la ge lekin waje dio ge
2: e gal dio
1: waje dio enal ke na ma do ki hani sunga ngiren e shakhsiyan worini dinna kwa koto ngalan si surnga si waje en kawe
2: e ni mere se
1: ilolen gi mushkila bu bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se
2: ba se se ba gwa
1: se ba se anilon duonde en kwende menal abon kaminga do ba se se se ba jwa idina aba se aba se se ababa koronzi ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na inkame ya dinia turu do alba ke bele kire maranga man jaynes kilma jabun no sukut le yan kale jay ke sen se inkame ya insani kwede en duru wala den kilma uton asar rim marang allo ke ba dele pawo taga jando asake ba den hakan kal munasibi
1: pawo na hadu
2: yani kisense yani abaji duo din ton si jweli ni in namaduin ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyan kun sab koronga jolweni no jota san jawli ku futanyum ka in kami aba illo na joan ber kalmat tinjua na joteng alba jua tabuto kaya na wajana rut tinjua marang ini sami balong tabuto kaya wali tul na tabuto kaya dok ina lomba al koro jam la ba jona in derem bas na mai jai ngana wai jua
1: balang gal dua jaba na koro dang bana magale ne ngwa gal ile si gal kang ya ne ngwa ni ngwa ile si alba gaga duin tabuala kiama wadi ngi
2: kala school jum
1: na ma fi ngi ne ngwa ya gel kala la la ensi jua bu bu ya jaba bu bu ya ba na ke la juri na mu ko
2: ya so ga jai na wai jua ji so ga jungel ki yenga na jersi ya ngwa mungi na dokte wile
1: ya ala ni kira ya bara hadia ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka ji be ji long ami ilon na kwa lolo huwa ba mi ilon na kwa kikilma ko ile nan kawal na duwo ko ile den janke na wori dwidi aribi aribi insan ngo ze real to nga ke ba
2: ake ba ke sense
1: aribi real ke lakin ka in alun kwa se erbetina jundi erbesi kwa ji so nga ke lel erbesi kwa ji so nga ke lel ina no do warin al beleke ana kwa iyan kwa ntasle ilolo al jinjwa mungkin ne nin duwo nga ngo se ajegile ne ding aki juru ati lombinden sabaka ngi lombe
2: ko
1: lombi kang dok sungare sung iloleng neng kwa hata bay mo siru kwa no tong real tulay aba duong esi jegila hata din duong bay mine enjoy na lilong an duing kanga ma ti jiba jaba
2: ndala ela ba katie na jana dok bay long a julu ne julo
1: ina jaba ndala fa ine iloleng hata mo sharang imbo orre kwa in wuda ile to lale ba kiel dulding kwa kan hata lombi akwel
2: kisense bele sei
1: lon fi doga kwelba ba arina ma elon neskin singan surule do gisko je yafin hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibelo andel karkan andere yani ko alan
2: karkan ni sama karkan ni o yani alan yani tengen ke indugal dain mawlo ya alan kikela se akoba namadok dele janne benke nakan tongale namadgal yesu kwenye duga ile nde hikma ini na kike anko
1: kisense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingrisin warre kwa na alkan na kamin kise sunga ilong ilo wala imbele ina lombalan na anden tini lokundi dogala lage bay malage guta lage na jaw jira janne di surle ridik janne jaw namado rije ine dan warelen alkan na kan numadok erige mugara na masalan hatta surunga ndeng yereng kisense numadok lolen alang sunga kain balaka utanga dokkenage lakin marang lomfiden dombare lolen kwa yani ki kain surunga kineza kang duake balang ingwa indonga na masuri ingorose inamakake nuwa samba kala welba alang na falo ki kul surusi muhtaja kang donga ingoro bas den tarike na suru bas den tarike na tarangano konga ayeri aldin surule ke bas den tarike kazalik ki alkang neddal dire kang na utonga kainna kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajwana nja minna ala jaba zenina juwarin do.

0: baye bay dar lele sunwe dar joke ni kuluma na jija wona gina warina sabur warina e kilom vindok
1: asri simba
0: kilom yani jika lomfing is jijuara njiki kin kuroja na lomfing ila yani duo kisense bar hadia mungkin ni duo ene loba ka to al o ngane lomfi jangi na so lomfiski barkawa atari ni ona ayinga na tonki ave a waza lomfiski barkawa lol ko aribe eri bako na nyi giden sur yani ilo ni aye ne viane ina lo ba lumfin e den janyi ina si sinyi a kadon sa bangere ndo bangalu alkini uto age tiri don ne kin si gundia ana ke ginde ni wala
1: la la se dimbe le se songa udina yani gidu awo kinja ina le alja ina ko to alja bu ngaranja na dimolo se jingo ba dengi wala na asjarin aba wala kidin goru jana ina lombal ani joyngi mawlore forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawngi la ko to sari lungi santa bunjio na ere jenni mungkin nan do jofungo na ile na masonga takatini zeni na la bara kwa ba a do bu do long tenge nga kela dai mawlo ba musa si ini zaman al do gi kwa yani do barang ile kilmalanga sekia ba widina dimbara duo dimbara ela deng ela selfie al mulu ini yekeken kurwala ibanas el kangi na dai mulu ele bele se fakiran piano mankela tenge ngaleja al namanye na del dinku yalan keke yani ji jawngini na din surse kerin jawi kangi na dai mulu imbele se illa zakiran pia la nanas long del dinku se aba imbele se tengeas aba yani ele aba erifi denjurule inalanga jaba ele duosi alkanani wala kurin tarafina ele dorale pago awne imbere si songwa takatini renki dele juruka udin na dai molo kinasi ayu erin kerin tengel koronga kinel kine del dire ke ni deng nyet resmo dombore nga war kwale namang ayu dobi duos long nyane dombore nyet ele rimenga binu alan duo barang erile kinma ay jeilba
0: marang i uzia si jiha si hali anden ti lal kan nakulu ko anya ti ngo ngal del dile kan i uwa sa al galu ay duit
1: in uye ke sense akirel ba dobi doba ke yani mungkin nan jiza ta dora gilong na ma dori ki si jegil na juri jamal de ke ya ma sha ala in jo ma sha la ni den juri jamal kidin kilman di wona ma nyam nyaret ni na sanka anas anga era do ba korro ngena duit na ma deldi as so ngang songang ere dulding kwa inkinina eri bas ela jamaili al dembaraleke mungkin nan den barangile jamaili mara den kilma baila diselo
0: yele indo
1: ki jalun sa zenin al kayang abonga borun kaminga eri ajja asonga ajja anasimwa ba nama kilma pis ami
0: albahadi
1: diol ba pis ami na nasimwa la ina ja na kilma fisa ame ba
0: yani zenin
1: na ki kilma gina ke ba
0: aban munjiro na maja na masani ndiye jabi ko gergalan kamma na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kamma na yenu ye ti kanjiro ato anin ami do faida
1: annan kert kele ling izi la do ta fisa kame ba
0: din na ya khalas min deng dio e deng dio den shaw den kilma shaw nzi kwa
1: in nun se ta fisa la ngamba
0: aliti gina vilan zeni jeje ba gina min dio ke fa in rena halu fikira ka welin yinwa kilman den gana dio a juki jurnyo ala gaskim
1: e lala sei
0: kangi idi neji kilmadin dio ke na lon venes londin kilmazi dio na di kilman den gondoron di noge fa jaba joya joto wasen kilmazi ji rasanjanes a injo ay ngeral sunga ka duin yin iti ngazen yezi gi barkamin ki sense tul manaji jan dinele
1: man ko jojale jeng wala do yani
0: anjuroba
1: na man duwo jana maskin senenga si working ayenga si duwa kele lele jage na man joya ret atini marado kininin si jurule a banan duin pikira si eri itile ana maradele na jenga al elson abdal
0: ka fafilan ko ga indo yani mungi nanin al duwo kene yake ken utonga e king is fine ke ki duo balas ke imba ki duo juras ke imba faki alafikira warre minan ka mush warre yani boru borun kwanye minan ka aji duo den surisi lo.

0: ilele bwana yani kwale nkaraja wene kengi lazi vianzi nye denzu rizi te wunje
1: na inkami ele al ululi
0: ululi mush ululi juni mungi na gizi ngangil al kwasi jare mungi na sing uta wasu mwa gizi ngangil
1: elal
0: marang zenina al midil kaya nga bonga kami kaya ba angina kaya nga bonga midil lagi laba ikil masu nga zime ahal inkami alba asa uru laddi
1: na kamal na
0: duiti kwa ki sensi amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na uru kaldian jini mo kinge le si jaw al duel ki lom fin dora man ne lom bal ki del din ja mo ta ha ke ni ne na ki lom fin jaw elazi ki sense ki da en wore na magal ore sabi na akoyel bayan ki duo gerin na ja kil ma si mo indel no
1: se dimbele
0: ore sabi hata din lon ko e de ga ya ni ki al mim ne duo insan ile ja na na je ja ki aduwa ban son wage kan huni zeni na jeyo ba hasi kan ne ki aldimbar idina na demba am silon vita bura taw kan sia kaldi mun ki ngin jizi lon vi sare ilele iri
1: ilele son wa iri ja
0: gese aba zigi kel man dio dimbar zi duwa jele ne kel magi zi mo ga sadden ni lon vi sare jizi ngin ilele son
1: ilele son wa tolega
0: marang al zi dimbar ele ke nungi lay bele lay dali lay an mim ayeri mun ken duwa zi ne sin jeyo ba ka aldin ina nga mara lombi le duosi basin kwa min din woji le min din belel min kin jawe ngalen
1: na dok dikke nan lumfin jarri mon ken na sel lumfi el duosi in stack de men fia ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le du ngara tulenga mon ken alla nan jisi ele le songa eri jagi na de le songa eri jen kangi la anna ji aba jarri ngan sabakela wala kilman den ani ngan sabakela yani min nin kari njegil day molo yani kwasi jarri ngaini mungkin nan jarri appa ini aba dede na jenjenga le ana mis eleli foili kin na mo songa takati ni asan ju duo eri si jarri ngel na le di mbarang eri bele jite yemi
0: ma mo skele le do galji alji ajo aba e aba zidi jarri nga sa jarri ngi tulle ke nga zini na ji ajo mi basi e lom vivas long di mbarang eri ngi kas are yang marang kikang in kalung zini na albu mbereng kasi al in pile ang marang amin fal uro kwalim bayile ke nga la kulweba mara lo vi lo gi lo la lo
1: lo gi
0: a imbele na muki gole son ko kuli nan kal nga duwe nin kide mbara lo te nga ba sore ni egel wala lo ba wala kele samba
1: ana ba mara gi duwe ker kele ji se lo
0: ma hegel indigi ne ko ron yela in lo len na muki do kel a juru nga alan in lo si sunwa te ka kisensi ami ji di ni lo vile ja din kilmane din ja in kullum vise ja ni a kin janga ban tulli ja lon finden tubu sare den tubu na sin janga tulli ali mara nga bas gein a na joela lan e kikira janga to e kwa jang nas gein ala in jami in duone kasi aluba in duone kasi kela ambalan ba kela irsingo tul umra gele duo ban kena doiti jina zeina la bam le jere jina zein ba in u kisen zi hasil zi neki
1: ke gan ke dan worale ke ne jail le king
0: ne ke ne jail hata din kwa gala gal boru ke mungkin ne din duo ke ne slon fi esi de reile stack di men bi ana tari jamal fi na min kuyo kan abatan bani zakkan ala di
1: yele se jondi duo ri ngam na ma ani jayane masalan abar re di ngi na di mbara se jani nas alla fo li no kuyo songa na songa tan ne jilla re di gle jal do ba i ngere mo si nyamen kam ma do re si wele la ka wala ka jawti
0: ne jawni ne jawti ne jazan bo baraka re li ala bo baraka
1: baraka le duo re
0: duo le ngi idi ne suru si lom fi min warna le mvi
1: ay ay ne ele go si jayo ka tay ngal wala en si ka yo ay sa ele ka re li la ka re li ju jo ka tay ngal se tar ngam wo yang ne jine ma ele re si di ta galo lo asin jaba namas buldunga abas gal buldunga no ella duo digin son kire asa gi otto in si jaba marang kan joru nga doga felintia be
0: da ni ngeli no bajang di gen
1: ne so da ni namas juldunga ya no mestarra e no ngi ndo se reita sang odo ga bunga nang odo ka ayo
0: egel ka be asin ngamina ma jang ne jawli ni odo filan o mungkin ila duo ala vi gen nan ki gen ko o sai ne sin reito doga ke ba
1: namas gal
0: vi do njundi ba
1: egel namas molo gal namas ki dora ker ko
0: ki dora ke ba
1: marandok in usi da njoru le ina kawarti bay ki yaman ki in real aw alan aw no onde la du eleling amma bandar elele son korngende ah inde kan me sene mo rekwa
0: hada de basalan ki modi le le do ko zonwa do ginan ga mungkin nan ji basala jurgo ne ki basala songwa kiren songa ingi ne el du shola tan basala shola amin de gilana el du deng der re deng dem bulelen ki basala indala rimo
1: Hala ngel ba janer ele buli si jide war
0: ngel de war jene men jami inzi al ka atengal ka wela fa innu ya jama awne sin kal ngore kwa baraka lomvim baraka dileke di shaksiele les lomvi jisi bari
1: dingina
0: e al din dioke ele ye lomvi a yere ngin kwa yasi lonken do la sinyetti ningwe al duosi al hasab den kel man den
1: ken
0: den diong enni ala ngako wen surnga si e ko jojanga kaw ne surunga si botaran du kellel ne surunga si uto nga sunga inan kaw kina yene kidi en kirsingo to ki sense una e ki uto nga len kuro a aba ka ngi bara hadi na smitil kaldo zeine ki ngwa fata e ka yanga si mitil sunga sali ka ngi nes ka yanga si mitil ne ki njainga ki ka ngi kerker ke total duo vata alji eria ya anaje ile hiji sikuro gi ni
1: e
0: Nengiz jumel nengiz embera nga ese joage lo koranga aljike nga
1: ja aljike ja
0: alankaro ko ne kidun dora hawile nga alankaro inan iri o ya kaman e il real jija ne kinga iri jo ye jisi algizumel yengiz
1: be yengiz is nyenti alangire le songa iri ya
0: o jang yani ines benen bagi algi kembena gele kuljani lo ye engiz benagi kemofta nga yani le harin kemofta ato abe le reina jayo bazin beren egel min den bida den den jusunzi ai si junga na lia den dawinzi ines beren baye ji ayani ki ki dora ile ides beren ba ji masalan kin kanzi al al al jusungeni ni ni jingiti yi tafasile na beren
1: lara
0: ilolen kin mo ko ile san kin kwasi midirin galle yisi kil masa sun si mo indirin al ji irigio al den bara irinya ile sin silong al den irinjo e kan wo filan den irinjo e dinne den bara ila irinya yisi nyinti si
1: e kan nyinti
0: kuro enni na sin beren jias en la long na ken song go aska wal den ga yera aska ba nyinti si na sin beren e gal kan gi jisi kurani na den song go e yera ngin kurani an ji irigio waran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan warren kwa kakaw dim barasi
1: barani njurule nkorti ele duwa ba ire nyanga ba de surine ire jorti ne injurule ne korti ba duwa ba ire nyanga yani den ariela ba tullele pago alan dan borusi ire ja nan nin dan orresi ire ja maranki ben kam in duwa ko twa in asaye ayeke ire duwa tel ba den sursi ma ele ne kinga
0: skaru nu ya midin zingere
1: eh
0: ato adin ilon dimbara su kuro janene iri nyaano aris bulong songon bulong ne nyaangal dan burdi o kore nan gene ingwalan ona kila porren euran kala singansi nang na zilanga nan nungamwa jike mushar ga saban walas bumba
1: kainsi
0: amushar yella ilolen
1: lana ne orre dungoi nan orren kwasi gene iri jegi
0: kwasi ne iri jegi kiti ne iri jegi
1: kasi
0: kasi ne iri jegi ko kila haddi intile insika inne jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi irajio ila duo kerabo din waran duo ay bana ma jenna ma yesi
1: namake tenga jani wala dem mutabo man ma jiru
0: do na ma jiru do jang fa in kamnga longa dingan al al awan kamnga duo ren surzi ki bodi ni ne ma fingi ni jebiti imbaye ne
1: zan na dan waran ko
0: sunwa genes ka alun dan waran le ko ni iri kenge
1: marano masore
0: si endo dien jiti namasoro ngazi duo ker si en zenya jejo amano mufta ele duo ker garib asi jejo no baye sare baye sin ko kai salu aslan jiki jam
1: la la se zeni no enka madinga baye daro am ni aba nino am daro ala ngaya
0: me ba
1: na ze masalan yani al abonga boru enka mi ngayani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon gas to albay asi na mangal illona asay bano jurnyona diwi jato ambas kembarayam yani ji aba din diw diw inama ding ding oreng wala ding garib asay si julni anani luine songa ge anana ilungi al koeli ngela ngami taganya tay ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola kenki wo aba en kwal bo ke wa bay sirra
0: fa kisense borewa bezilong asasungo kirsungo na ki utonga songa ta gtingi algidien kirsungo fa intile madinin bara hadia zero tieni idina yesungo songa medik na elaba na toale la dok sunga ru sunga ka fa nama wellangi tinani na ding e nazara oreling na jijuela tanya zigitulanga kurwa yani na sokotubuga ngailongala aika hata kayan forrenga atin ilon ji udon to lenga ka jil inel undul a to lelan je woni ji tije e jabo
1: e lala tarasi barabat asoyne tin nan jamal jani na kibora na bara fottai na worro kwa karok songa gi donga anni na kisense ku unga sengal ka waisan binga so wa ingis amin asalloto in kirsingona kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kul kaminga na duno por dungo imbele se waslong a insika la waka ngamin yani otton sokki elen kirsingo an nan duo jualan ereja kibara garan na saja ba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumona ere to lefi yidiye se ide kurwa jeba wala dende tininga jundi ba ba jelune ilonga janyi kweel di ngartum ni ma ngajirso nas kin kala ferat de kin kala ferata ja ya kin abay lono ron jap kya jiro di ngartum ni ma ngajirso nas kin kala ni ma ngajirgo alan kiki ela rose bab ka ngene ska ela bele se emi la na bo korso nga gene ko awne isbang na duoto irtin wala duoto bara 70 na mataga arabab in se ka ngis emi di mbara se partel ala jundi ba ela dorale ha wilen jana jutumo di mbara se ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlengan dok na mai skain dogolan sabagis irsin dok dobi do na skoye ke na run dok aw na kila doro run wa san kain tenge na sekelni na dok alan kelage alan borun sigirage na san uhun sen ajirsin na bado din koye ke na belen sen resin fuga zoba anne kwan dioi annan fali la anna in kamya un sesi asan ko itile no ulile na orundio kel jam king ise ona dinjuru deja aba din ko songa resin kwasu songa jilel hi pogas kawa na doga kirsimba filen ko kwasu songa jilel ela zakai na ringin ko itia resin kwasu malumata tulenga undul wa bardu mungkin na melagi awle songa ge sajanga ka ndolan sabayane ka aluno dogola suki kanas ullaka ki kana kundi balan dolo kunyungul ela le songa ba le bana doga ba skoronga ke ga pala wudi ne imbere itinda orrele kal aduta chwish fi maran kwa balla ka ortaba yani in le songa ba le ba kain doga le se ono itim fursa kanni ne yendo kersinga anan ji wona kiwun badil abaya bele iwona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ke kormi jani nama sun jwal o nalya aba dengin jago namai awi ya ouna lya as alamba juro le sai mana o yingi karo dili apa an mara uto nga kula salo mawuri naka insani ko yang ouna deng arra arang namai lya awi ken tenga kingle kain do kola su songa gasren ka ouna wazitia ke gafale na isle dok kain abonga ke kain amonga abo duo ke nga kedeng iyang kwe na tines kain barang kien dien tong dio ba una kien korongas do ba witi inin dok ersingo gundina annan tinin den nosi yani teletin dagi ke kelasi bon kidin amo kidin abo kien korono do bawi niski tulim bawla no surse afen ba no unas gabala bay kain amonga kanas bay ba kien kuonan ere abo koronja unas gafala jwa gafala si jile nga zamin ba ji yesi keli jaw eren si jemi al jibba yesi bagi jaw nang yesi yani aba din iyan ko ya ke gafala kwa ina lomba ay la ye jiskeli fi lala insija ila allan ko jisele songa ko nes gafala kwa na jiro ammo aba din dun ke gafala kwa ina jaba ay duin du amangi ay su songa ko en namangi ani fi nes gafala belen ko to de ngir bata san tabun lala tabun joyi ngoro joro ila diele insija lu okit albagin su rising nan kilmanti ngina su rising nan kindo la tulle burnyo kinama ko un sen age na waisan ago wala ko ngo sen age na anni onu lo to putta nin ko embirsingo na ouna yani daim ba mal ko alan ele asan ki amonga kilmangale arina kalikaria to ga kawya kain eska insemi la anna na ki kain amonga lutonga le songwa le kirsin boru annan wuo nga si ina jua sa nunyani bantu ga jeren ak ane ay kaljena nunjabun ha kese ense ele si ki inka mingal bagi maran ki amonga si na kelma kirsel na jato amonga lan jena jam horin tabun kier annan giray fi ana jama giray fi alan jene kier na bele risingo bakiting maran ha wilen kana min kain tongale kaindo gola se seja adabikani annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kali kali ya kilmaske ba sande bele sa julukba indok namata katini ya sangi orrendio kay na hawilen ka na dayang orresi kutumo na kayang amonga juringanye mga birso ka binga se kali kurogi ani asibiro kuru imbay na kwa kirngal irkeng ya kemborungo su kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai mbor kutumo asai ke borai na bara se dosa asami na tawas aldela otto tinya meling ini esan ku un seng ago wala esan ku wesing undi na ba itke na ka korongwa ke gafalai na ku ngis baso karo del din kan karo se dire iwiti ne biro su doire biwiti duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi Dua biduan aku ro, dem yang teri dua situ ni bapa sudah iwi. Anuman sur kiwi nas fogar, nas roga fugoka, nama daim baru tu mungi ketemun je asai ke barang nama barafatay.
0: Barafatay, barah hadiah atau najago ini na donga gikan nisonga. Nama kel jam ku ada galbanga, nagis kel bamingi, naku kita rimeng kawe, naku kita lferra kawe, donga gikan nisonga. Aba silom belengasi asa hadiah ge, karena bela sambalang wa na tetebeki ngangkang, namaskai titulele, asai.

aingo ko imber ngana na ma in imbelal kana den kirjing in kwakinal ezikane namma ingiza min kulgisteri awalam benas in dorazi kiwi marrang imbele songandi kwakila dirogi ada ezikwe marrang kaliwe surunga kali ziburo kin ayi duna kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet kwa dele jingiri alandire egeni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa gara dari azin jaba nana ma kwa den in kwi ato den ti le imbelal kwa lan den kirzingo in kirzing ine kwa wala in jelung lompin ken ton war kwa ais kanduli ndorazi kem majira ak ay kawe nama killa jitti won dirro ana udo jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kaye yalan kene kaldana ay kawe kin nyettinji ing marran diriga kungulba nama ki gol azen kalung attondentile al kwa kan na lom visis kwi na dora tele kela azen im balong erbe diriga lan onba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alange jabbo ne lom ikisundi alange keli surun bingi ne lom visa bana kwa ngin adem fiani kaldana ages koy marrangi zik amen allom visik bagi ba na lom visi bagi ka arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidina soko songande e den domborle e rimmem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui vay na azundiba no nui vay na namang amin kwa war kwa kila ay kawe adan kwa zi lom vile terikawe lom vile terikal na jitimo kilal iing na ferra alking ay kawe diri le kungul malat kena diri egen diri kungul wala ay kawe kingwa kengana kurulus kwazi nyetini tarikawe baru okilalena kenge nas kwazi tarikawe nas lomfile kele na kwazi lomfile kere kawale nama wezing ingwa war kwa kilale lomfinge ton war kwa kilale kila ayi kiongkuro lorik akaneba kiongkuro ayina kawe ba ala aze enkuro keng ala ndele kanal marang inkawe lomfide domborendio kere na aso al lomfi alkianga daimbang alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kenga na kuro ilal e ngwalen e ini ki ken kuo kila alkan kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundi ba fatimo le jundi ba wala ana iura ngale jundi ba illazi ken kuozi wena adem via na mene kila kain berga war kwa kila ken kuro lo kere askeleba ken kuro nyetti ndiba domborele kele ken kuro nyetti ndibas ine arale kele idale uwa masile kele illa nas kumme in kuro masiada kuroke alanga yezi kuroke ini alang ayi uro dirro kila za kenin adan kandol irina kuro aka imba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurom vial irina e lomvi nama ki kwa tan kalung aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila alkein na ki atol denti le kayin kin uro azi aizin kiwi nama wadeng wa dirok la daba war kwa di bidul na lomvi ki ken kare na sura nyetti ndi kandul ne ki kelma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa terika wa dan dorakiwa ki kelma den simmi kwa kay na man to ya kay na kwa kay na sabi ngo kay na ya kay na dogo abon kay na anay kay kwa anay kul kay nyetti ndi kino ki nyetti kikiyong ay nga kinsongan di ata kain tuya na kwa diyo nga sabi ngo kinyetin di kain na lomfizi kiyong kilma kane na dirre egin zi lomfi ndero karikule namang zi lomfi enzi tarifi anasin kwa na al tin diyon tintana alandele de bebela asoke zami barafates amin ka ina ning ayri naman ningis belang kien karikwa wa

ministry au ku berenga ki nyetti de bene kelbam berenga je teri bana bene skelbo do in ule nama inal ko den kirje mo in u in dameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezilo adalom bizi kiwe ne tizi keli sur we ne kwa berenga ken ken ngas makka ker gido bel nas bibi kamber nas makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skoling in kikon nyurunwa na kikon kilma lomvi enzi ala nga jundi ba euro ala nga jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso nga gwela lomvi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lomvi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng in gain ulal eng songande kwen kwa diwanga kila azan lomvi zikwido kila zibaskira ka olido na lombizi kendora kaulido na inzi kamina tatas kwe aining lombizi aizin kiwa na manin kwa kile king baraskane lombing beleng baraskane na kwa rinazi lombin na man kikine daro kame na daro kame na maki daro kwa kile kila kwa ke kila lombing ke majra king na kila lombizi kiwe na kiyo kilmas anayik fie siye ilibelezi siye ke na endo kwa kile kata kwa terika we na kiyo kilma enzi kwe ati kuzi ati keing alombin deng un keing erike ring ala keing ba inal iding ati deng un dine keing na maki nkwa eng kwa diyo nga zi kira nga skole din kiro belas kaya nkwa diyo nga kila kundilo lombile bana skole kranga skoli na lomvisi dora kole na lomvisi kiwa na en kiwa na en kikio surunga lomvisi tarikawe tina tina kai na lona lona kai na lomvisi tarikawe yidi na lomvie karake ba lomvie kenka na dandi oke na e nieske alan kendo kola eskirzinga asoge dami barafates amin kwe mbenga lomvisi tariba kinada balon na kinada balon lomvisi tariba na eni dora tsie vale asoge dami barafates amin ka inining ari naman sawata ukwale naska naskaya asoge dami barafata amin.

0: I will tell you.
1: Eh kaimat
0: ete bagola do kisu winan
1: eh warta
0: la la tulle badia
1: eh
0: ah na dogola kam na bar
2: dola ka kirega na kirin ka kirega jundi ba
0: eh ga ka kirega bet
2: la tarasi
0: eh na itero no mokel na skaiti no mo ngi tim war kala dain a
2: gorrendara
0: rendara le eh la itero no do ga aya ngadi kagil na dombre digin dio ka ndomrakin na de kisimo itero no kuela lan dombre ezaki le kisimo a sangal a we is ne sabe aya to le we nana makwe la langis duri gis ardempia lia numaka duri pinginas denga dipia
1: tulay kagasin ardenga woto ba
0: eh ya woto bana sardenja
1: eh ine lomping bele na mai kwa alba lomping donga anga na mai ki kuotela doja taura inle aliye na ki karu fisia nimes enkwa king karun sor al inning songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayere akay mafata terela nemezen kwa ji dulingwe adamenterge taga kinzi zalla jazan namazen wa lomfi ji azajalon lomfi nemezen kwa azajiu alang king karoses jua kinkaro albain na futon aban al beleke album lomfing al enkwa alenkwa kinkaro puton a intile alange kuotela jingi na masallabe ine na maja namas a kingaja na nino ninos jasur na a dalde sorja namaye ne kuotela jingi na masallabe as laide namasem balung allomfi ne biyase inente pya namas iwo elasa allomfi kwa tientale aliye yiwin allomfi ndeng arga kenga naskin karuse daro daro mbonas dake el illa ama agilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa namaye na irija na kuotela jingi namas nemes enkwa jiwaza kinkuotela ze ji alduli adamen tirgejan namas njo kinkuotela aliyenge lomfing aldorol beng dorol beng ke kwara ongal nas kinkwa ala kusi nas ense salaba namas iwo asai kwa alang kini indio ku tela jingi namasala kini. Namasala kini naska ulie ki kientanga erikare kikiria kela kalaga tulenga kini namaitekare. In namaya aya digle le wele na lompende mbele na ele mbele.
0: Tulay wo tobanas inangis ardenja na namagal wo dorpare kawngi na dogdeng aldipia e jawo wo dorpa nasgal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin nalom fi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alge deldin diono otanga nyedi si yeina fia kuo alkikien karaba sallanga kayin na kikienge nandok aldendonga kayin in nama jarriyanga nama jaram bayinsi ini asanya in iu. Jayengal den donga kain. Aliyay na fiya yangasi ingalgi jifiya asal lajang. Ine namas imbeleng asang injiu. Karu puto nganas ayanga kain. Na nananana wengi na puto ingi namang. Kilagenas dinto doga kain ba. Abay singang asang kin karu salla ingi jisibaysen pirye eng. Ila nama lompi ken firgen a fali di asanji injiu aliye nyedding na fi deldin dio utongasi aliye kwela lampia ine namas deldin kwesi fali di asanye keli long na asan in long diken ku al lompi ndonga kayin aliye nas in kwal kin karon tule jonga ayel kin karosi jegila lan nino na na kinga na dharma ingina ninku jingina nin na sin jawla na na kaldega kakire ki ilabele namaye ye ina majiran bayin si inelang gilela asanye pirgenga iu na bakilla lompin kila se in yesiba fingi dinas kilma fogin dinas long sense erine lompile kwengi alambas pia illelang aliye ina inelang kwana zun kwale dujong na deuloki koranga ongal dok elana karosi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga ingi ne nino na dalderoga kay mana min ningi na man kingale pogu na nino nino pis en adaru nan darma el nus juma nan duldi en nan ku bunge nan se jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki ke kiria kel daga na kele na karne zinga ni do mo sa jenga langi jani na kona ka lompin dentare illa na maye na spali di ji namal ki lompi bang lompi ye ke kire ngan ke kire kurona dele kei azan ji dele puto jang na alang inga jam memba kana ditin ang ana bas bara duldin ko eto yongo ji si duldin ko esin to yongo baba ki lompi ken kuro puto tawsi jang na ji te terel jang na inga lomba al diere ruba jang na ba diere ruba jang ila se basin man sanja idi ne ji do se jalong a ruba si lompi ala kwelba na ken kola kel asa amba idin neji kelma robajang na ba kirma teyang duldisi eba aralo no matiri kelma teyang lompi ay sa bajum engal ka ken karosis egi ini an namase le dunya majiram bayin armi asin nyam belenga asang lompi kuro le futoy
0: to le meram bayin a nas dogis enangis aldi taras ya kain ay akining dombure ize kalindio na nama ini tiri karing nas dan tombulen dak dikel kam le namal kainga nas dog daim bernamij a gurendara sitabungkare

0: Tan udah kenyang kain ke jam gua dan bernama goreng darali. Na ini dan bernama le taman jingos kang nak nak kiri dan dombore izi kalle. Na ini nama dan jingu kirim beleng kin ayanga ayes beleng asam kuasa ikwa.
1: Kese kin ayanga inges belenga asam kuasa ikwa lomping keng kuro al songa ge na asam lomfele seje keng. Idi na lompe ye algi ki ngase tewa na ngye ni ki ngase kwel na ngye ni kem fer janga pale de alanki ye se se kai na asanki ki wali ye ni ki ngase tewa ine na ba ye ni ki ngase mbelen ke sen se kai mbar ngase asan in kwa lompe alin kwa al jwenge ye kedik idi nga bas duo jwenge ja ndi mbarale ji do be kwel na abas ga jwenge ja lompe le na di mbarale as jamba ela lompe le ja ngase jamba idi na induo se lompe na tewa ke ara aba ese joyen ba long inal lompe se inado joel iding na lompe den tare se joel ba yen long inal ese joel jido gato aba tare jeng na jaw aba tulle ndija aba tulle kirela de kange ade ayi tare na ja aba gal tulle aja ba nas de ngu ki senja iding tulle ngage ba kidig na maye ide ne sembeleng a udo jitinga se ala jaw alamba jitika kere na aba tulle ese jaw alamba tulle kere iding na kuru kering badeng wetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisense ji basin jiu kise in al tulle ine ji abase je jay basin jiu lompin kem firja kage na lompi ye kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udo tulle ase ja kela lompi beleng basin jiu lompi aliye kuringan kuri nang aliye lompi ne jisite wa nang aliye lompi ne jisi karaba ki nyadingi ye ne ne donga ja ingala jwa ba kato abas udonga sa songa donga ayin wala songo ha spacing ayin alande donga uro na ba ye ka aldu lingwe ang na udonga ke seyin hau na ba ka a abage lompi eri tulle ini ba ang udike ing kar udonga tulle ang kelal ge ka se ni namas anne na udonga jitin au kelal udonga se a jiti asanga ka ba lompi ye jizi ni meni alge ngini asan udonga tulle ang ajau na udonga tulle ang kage abas jija dimbara se do ba jane na sa dimbara ke ba asanga jalla ba alamba jabon dinge la sa jana jani iding na lompi na ini jizi na alamba sa jijala ji kuro kira jamba to alang injwa alang deizi jawa wala ga sunin ala ila ngiti mara lompi na jizi kela juru ini utulle ase ala jawu nang udo nga kela se ase jijiwe la sa kwa denga galu ba lompi ini asan jiwu na asan utulle ja ke ela sa jijiwo
0: tulay mehiram bain na dokis inangis jisungwe lole na namaka lugu tobala kodo na sin imbelele wala galen jingwe la gis etirigni uwe dolfale kin ayanga ayegis belenga asan kwa se ayikwa
2: kin ayanga ingis belenga asan kwa se inkwa aba bele simmo kel jami al tole asan dingi si injwa tara al simmo kel ami al inenja na aba ku se kel jami wala gal gisi enga wala gal jija ne skill mag gej komola asan ba dingi si injwa inen ala jaba illasi al ka anal umonna so tole ayba wala dogal dikenga ne inen pia alba injitisi pia asa inen enga iding alanki kain si dora kawedi idin na nyadinki tokang na abadingi si jitti enga kelma simmo ayla ngayba mara algi awuna kelma ni simmo asa jitu leje ni dingi si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik aljaw ya alayba alang awuna tulele kawngi innama gisim pali di asan kain si sur kaming tulenga sur alan tulenga leko idin na kusenga tulle alayba in nama ye ines ki ngasin nan belanga san kayngi si udonga tulenga kawlidi na san kayngi si killa an nyi ngale nas tulle jie la bas joana bas kuse jie la bas dok ki erule njwa ji kay bat udonga saltara duidia asaba ni ngi le ye udonga ket malom pe na gis jisim belang al eridi kenang engeneng alang tulenga le kawngi iding na dogi nan kam madulding kwe aba kuse fi na lompi din tuka karapingi innelang ba erbedin ko jawi na erbed baye ne sun kusenga fiya inen alan si kay surunga si kawlidi alan ki tulenga kaw nyeddin ilal baji juel alan gi jisi si moy badok ilong asen di bar si dog juana ze si dog inelan si moy en alan inga juaba namas ka umong alan ba duindi tin ka inen ki kien kombo awya na duin bar si namas ellel inen asan kunga si kay ngudonga nyeddin kawlidi idinga la nyeddin aba idi kay ngala nyeddin ara idi kay naba kuru kangala kuru kori tokkan ki alamba auna kirin kirokan
0: Tulay meron ba yun? Nadok, naman inaitiri ka rin, kayang eljam kwa, dahil meron namin gurang darali. Namas dok dahil, ternima di kelkam na naman, kaya nga, nadok si, kagil, dahil meron namin si kasing kanyi.

Bas la ko yiŋa a la baago daa yiŋa aldiŋa torombole aldiŋa torombole kerek bas aldiŋa tolle a kundulu na naskaw na ki aldiŋa torombole aldiŋa kit sikundul a sake daaŋora tiili na dok naŋ si dok aldiŋa kit kundul alaŋ gis kiŋa si dora tolle rowul alaŋ si kaŋ doŋa ki ko a ye gerger kaa nama ila yiŋa na ki na nama ila yiŋ na wuo al dini si piya ko a be ko a si ba diyeŋore ini naŋ kiyeŋo taŋa ini ditine yiŋ kawe na kila utoŋa si gal oreŋa keriŋaŋ ko a skaŋawo kila utoŋa al ore ditiniŋge nama sasuŋa ge kidayiŋ aldiŋa torombole namas aldiŋa soŋo a kundul naskaw ilayiŋ asaŋ kila utoŋa kerker ka kit alkayiŋge de kit alkayiŋa geba kila utoŋa diyo al kikaw namas aldiŋa ge aldiŋa lasa ore ditiniŋge bas ila orenge delin oreŋa keriŋaŋ ko a skaŋaba ila ila bas si jawli na kila aldiŋan diyo nama ila oren si meke wala gal ila oren tari ke na nama dire tulleŋ karik naskel kam liya nama suruŋa si kiŋu ila aldi ay kuwa ila ba yey al kuwengeriya gut namaraŋ do si kuwa keriŋaŋ aldiŋa kaw loŋa diŋ asaŋ kikayiŋ gerger kaa

naoto gal nama kuel alan du digin kirsimo nen kira chad na chad ngal di nama saswa kurai nama kuel alan deng ngasih ngasongwa kirsimo na nama ela aldi ala deng kirsimo nama ela aldi kirsimo asal dite tukundi ilain na chad ngal di saswa kurai nama ilaini nas kijong ngasongwa kau bere jong in nama ilong awas dain tinangin wala dain zaman si agini namas gal deng sabakir si asikir ka ela si namin kirin jong nagal kuel alan si kalum sial ki salba dui nas uon dombre aldinga sa songa pia ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilain na longa dingan kwa kran aldinga dustulage na kuel alan si wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alan si kalum in aldi kages paliti na kaskiwiti na na ki in kuel duri aba kel jami wala gi du kwa wala gal jagila alamade ngala tulen jaran ye ele du ele belez kambelen na ka kuel na kambelen ele belesi aba kela jingo nyet jingo no dengara jaranga no jabu aba dengara jaraba na majundi

ki na nama en kwel alande en ratullen nin ko en garanji duon bele siyasa jiwi elanga zui balanje nas king si jengo marang elanga si jiwi alangel nas dingi si iriyo ki la dorasa ji jiwi nama kal dingi si staure nja nas iriyo ki na nama ko ande en ray na garan dinen diyo sa kwa nyet al kwa mbele akawe bayla en kawe asang ilim kiwi la nama kela na king si kawan nas iri kare elanga kawe ba alangji ja nas duon bele jiwi nama ji jangwe na ingen na ila duo indalande loayo na ila bele yei alata kwazi jundi na kwa derenga songa inyi na kere dok ilayin na ji duo jayi mo si da duo si yani den jayi nga yeke aliye si ala piya indalang awu piya indalang yesis jayi mo na uri kere ya nazi ji yesi jayi mo na uri kere ya yele ya kela kwa angudon asas lombo na ye donan kela kwa lei yele alama pingi na kela kwa si na ke ngala si irel ilayin na yeke ngala angudua kela si den ngara rengal bal ke ngala kawe ila si nama yeye na kwa nkere ya asa jayi mo duo si ki tabu tabu les jayi mo na uri kere ya ki na nama yeng kwa yandeng rain karang ji ding ral dingi ale ji si ding ala bana ji ke jamal yang dok abay si ji singi ba jamal yan abay sa ji simba jamal azam na ji ide namen ko alande ara tulen karang kwa be kwa albakeyni dok albaski moda gen kiasa na namen ko na tulen ngwen ka gino kumo na kwa ititi elans ko na kengeli ititi puwanzo ko na kengeli ititi ning ziki nga sigi ski ngol dok ka ko na alki kan dains berakan nantana sa ka unes ki kainimu ki estrategia ta mutariba na ki na ma enkuel alang uritka na ki kela kwang korang ali yeng kawenes ki ngasi enang kainimu alang kiro kawungi na imbele ngara tulle ningu yeng karang alang kagili yeng zan ingeri si kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi kakuel awas ki wo yeng kakueli asa kwasi kengeri kiro kbande ngara tulle ngkarang Dharma kawungi na kawangwata ki nyet al kengi. Asa kenga na juu ngewa kila sina mama inga sa irika. Naba koto yungwala nga sa irika li abas tabunga na ndok zei. Aya nga wenga osdi kwa nga tabung. Bang kumona kiza ata akamu. Ki na kunga na duin darang. Kaya mkona anan juu nge. Kaya mfuwa mkona anan juu nge. Kaya mkona anan juu nge. Kaya mkona anan juu nge. Ki nyet nama juu nga lia. Nama kwa ker nga kai. Nasa kaloma nama mang duo kier era. Nasa mbelang nga risi alinan kariya. Nasa jisi paliti ye namas kitab lekutu mbijini wanjama nga giraye na jaw. Da giraye ye ba risi na kawal tebi ilike. Aba tulle nyona ya wata nyetal kwa giri nga ba kingyal kay ngi. A suru ngiri kay ngi na kense na kamwati ya na reme nga kwa nama kamwati ya na giri nga. Kirok nama kwa yanda nga rayanda la karang. Nama dille nga wana kagira elle nga songwa ga asa na kawungi. Nasa kya wana kenga laba elle si guru la kere ye nama nga mga ara say. Aba elle si gibese kere nama nga mal gimme say. Aba pugo si zi. Pugo marra iye na mengama jabal marra. Ki nyet na me yenge na ki kwele alande ara tulle nkarang ki nguakai na kawe na ki kang de ara kereba ki nguata angara. Insi na me yenge ki ngual din si mesi ora dain si mesi ni jiti. Ala lia ki si me askan ba duo kereba en na mazin gua bidi mburo iye apas njua ki na dain buru mazin gua na ingi ki mbele lo say kereya. Ki kitaban den diyo. Kiro na me kwele na kaya ngota azi nyet alang kain kitabaka kiro na den diyo karoti na otan kwa na nyet korongan lage lorongan lage rongan lagi nyet nama do kur kutuben kana ka indang na dogalas kungeti nyetin ilaing anang kikang na akung abo

0: yàlla da koy nga kànke jam quoi daayam barnaamij gu rendarali ini nama koyel alangi duuli gis déeng aldi biya
1: e kangi si nga wóodal ba
0: e ay wóodal ba jaago nas dok aldi jaa jibaske rek aldi jaaw déeng na ba tullay
1: indi muŋi na eng aldi le bagi nga sawe e bereemin bagi de lompile na koyen bagi den baale bagi nga njay nama tullay ine aldi nama sin beleŋ al toodi ge duwo ke a tullee na déeng kilima tarasa kilompiŋ wo ibrahim nan lompiŋ bele kel am nang lompiŋ ken beleŋ a si pelet aŋ irel ba lompiŋ nama yesi arra ŋayiŋ nayen kuwa laŋa gilduin duldin si madilaŋiriŋi asin kuwa jiyo a ibrahim diŋ kuwa tok ilase to bir ilase jin ne lanjuwel maŋ al ka weela lanjo na yesi hilla tala ja ide ye ibrahim idi ne lompi si taras loŋ nas loŋ wo taŋal den doŋa kei ben kuwa al teriya ben kuwa ka ine aŋ idiŋ nase loŋ na taras do idi ide lompi namasi labele den domoŋ kuwa alan den kuwe si bawu na je ila nas de faraŋ ine ye namas loŋ lompiŋ keŋ udoŋay do idiya namas den kuwe si kuwa marra kila kuwa awu al ye kuwela alaŋ kikiyeŋ a rakiyol jurenŋa kila namas do jurenŋa ki ergidi asa bagi kalŋa adi keŋe alaŋ den bele si joŋgor askalma asaba ergi wala nama i loŋ lompiŋ beleŋa galal diŋa keyiŋ ayise jisi aŋe asa mokko asi kidi taras jammiŋ alaŋ ɲeŋ taras kiyol ide nama domondi ke na duwo tullen tas ki lompiŋi namayi naŋ jinin ja na liya kagila na kuwela ba alaŋ jirsiŋo ye namas kilasi ergi na den lesi oŋo na den kuwe iri ja na kilas ka ergi keŋ jureŋa na ila lole keŋe baru lale asa lompiŋ kuwa alaŋ ila baru lejo ila pugole na yesi ila kuwe si diŋ de fajaraŋ ide ye namayi nelaŋ piya teliŋ asaba lompi kuwa namayi nelaŋ piya marra namas kuwa keriŋa ergi ŋayiŋ alaŋ koyeŋal baye wo ibrahima loŋa na todi ki kuwe di tina kurul ba na leel oŋo na kuwe di tin bawa al deniŋ do idi alaŋ keriya kulal ba namas kinsi ergi asaŋ koyeŋ kalŋa al ineniŋ kurul ma tariŋ keŋe alaŋ diyeŋ keriŋa kiriŋa ba na kagila kiyen pirjaŋ asa lompi pi nelaŋ nama keŋe nama ye na diŋ kagul basin kuwa bi al ine baharin na ka kiduin kuwe di ko ŋayiŋ idi ne duwo al taras do idi lompis beleŋ al kine na aniŋ si jiilo na kiyeŋ bo kilabayiŋ aŋe yaŋ alaŋ ine kariŋ iŋa aŋe ba al janniji na gal kiyiŋ arra ko ta wuputiŋa kayo ba ba ila lole kari nama niŋ ka kiduin kuye ko na keyiŋa nama ila kaye kidiye leliŋ na kuye ine asa denbayiŋ ko al ko dogiŋa kuwa ba al pugo al karray ba bat ka alaŋ kikiŋ kuwaŋ kayi ne nimaŋoŋ bayiŋ ko al ko ŋayiŋ idi na bagiŋa ge na bagi yeyi na lompi kuwel ide al yeyi na diŋ idi keŋe jegil kuye alila aralow na utu jegila den basi ayisi kuwa bas iŋ kuwa na ba lompiŋ den dole al ke alaŋ si yesi de fajaraŋ jegil den ba namas iniŋ kuwa lompi den dole de faŋ asaŋ ye ela ila nama yeyi tulliŋ tulliŋ asa inelaŋ kuwa den kuye ye loŋ si den kuye yesi den bele alaŋa uriŋi ba nama inelaŋ keŋe na lompi na low ye lompi loŋ si inelaŋ alaŋ emba marra erel ayi ji yesi la suwajuwel wala diŋ kuye si suwajuwel la tobir inelaŋ nama diŋ kagul keŋudo a nama ineŋ taras ge inamai loŋ alaŋ kuwa ɲe diŋ asa kelkame lompiŋ keŋ beleŋa kelkame na bagi kawa ila lompi kuwa alba ye na tulle
0: tulle merambayi nas dok aldiinaŋ taras ja dayiŋ aldin alkidiyeŋ kirtiŋa na nama ine tiri kariŋ kaŋkel jam kuwa dayiŋ barnaamij gwerendarali nas dok dayiŋ tombolin da kelkam lia namagal keyiŋa na kaŋ jiŋo ele

0: tane do kinga kanga jam ko ada en barnaamij
1: woren darale
0: na ine dan jiwo ker ko na madogin belen ine aldi inal del giirin kana sayna de en kirtin duon kages paliti duol kain aldin den
2: e bara din jiwo to le a in aldi inges paliti lompi duosi erel asal lon den ker ma pala waleti e ara
0: ine ara
2: e
0: ine ine ki ko lan duon kirtin o duo ya taman duo ke lore na lia lompi nen ine duo ka ine
2: ine duo ngis paliti duo al lompi belekela
0: yan duo lompi belekela me batule
2: lompi belekela lompi belekela ndo lompi dele de ko yekoyni asan tele pia na suri ba ine ngis paliti duo al lompi belekela
0: tole
2: e na duo lompi belekela ine lo sibo kil lompi sibo kil masi moy
0: al
2: duo belekela al duo dora kurdi ba e duong den to limpality al duo lompi belekela
0: e lo dok ine da aya de kenan belen ide isak namas ibrahim si ritingo isak den ko ibrahim ko yezi ritingo na ingo na ingo yani e lo re abaji jono dirin jigila ine isak ka to bunjerten ze illa no sa erdi iwo wala ka to bunjerten
2: e ine isak den bas ingo asen belen jiba uduko bun ara dole ye ene embele enjelong enal isak den kil manjaurti na dola ke baye na baga utubu na arakan gi azan ku na lompi delega ye enci wo dole baka isai wo dola baka na dola kere ka
0: ya ene madie mat indala bene laki mat na do erigeri
2: den tobu ilanja den tobu ilanja bana kenge na madi demba a udu lotumo na ara luvo na enci kwa aljo dogo mo ayi ni ba Leba belekelam. Ine demba na mande sigiranga na irijegi.
0: Ide nama sosa tulei ala gis dan jingo insi jawi dan aya ille. Na nama dok ine meram baile kamwe donna in jingo si gis dogi tiri nye lole. Yani ine duo kai.
3: Ine duo lompin taringa dungui. Lompin taringa dungui. Na kwe aba taringa pi inkami halba ragide kanya. Azate bubutu akeba ene duo na malompi ntari duwe na lompi yezi idimpia alande retari pi kilasa ye belenga lampia eneng na maye na lompi kwel ngaying idine lompi enelang erel ayye ila domong sipia lang wala iringining na bay la domong sipia lompi ni maskara ba songa nyidi ilen kering idin neji ye domong ataraspi na kusenga pi ba na lompi ngisi ya urelba ene duo namaye na lompin do mon doyi na lompin taringa dungoi ala lompin ki lapia asaye beleng na asaya kwaba alan apia ba na me inengi duldi na me idinke alan dora le doidi asa yesi lompi beleng alan kidente ba doido
0: na ine lolo taba lompi do ye wo ibrahim nuiri jawi na lojegila liana me kwala ine na masungwa bina ne bare yani ine de nui iri jawi ile ide
3: erike idin ne ki lompi kirsinga nungi idi aljawi kwel alan jegi lompi alti gimel alan eilo leje inelang al nwiri jawi bas iwo lo al elay na pugwal elay na kinal ine barin kial kago nungi de lan jawi la eridike na zesi gimel na kina kalueba badwa low alie ki lompi den kilmate na ki lompi
0: me ana ya nungir jawti nge mat ke kirtin ma
3: lawna zimbeleng al jago
0: ali ne la ki marang irasi as ina kwaba
3: lawna zimbeleng al jago al ine ina kwaba ila be zinan beleng anin eriya ka ba yel nuidi ala nga jawi ba na minna nungi idi jawi ki din mas inela mitilen jiu al erikenas en kwa al pago ide ila na maye idi ne ki ki kirsingi na idi ankirsin ol balgal kilakein marra lompim bele de jurule undul idin ne kikie ke juru kirsin anen ol balki udo yinelang baki lalianga al inders yetinel illa namay na lompim bele ingalom bayne erial urula dina kelyam ye kimitil si undul kikil mandio na ke juru nas palidi na duot alden bele kelam tiwimbes iwel inengis belengalang inen a

0: chiavi la sorbe.
1: E ore qua qua kul e baila na aisi bomungo tine kerker na longa kerkerle abo kwa nyatini kwen dombomungo e na kusenga karabang indalan si kimilalan kwa kul dombang na kusenga karabang a na ibendelin kisense donga ge anisonga tine kerkerle na barunga kerkerle e kisense wela landu indonga dile fago a ine na madogo wela langisinga oton so ginsi roga tiki barka ga melon fisi na kinga na sky ti ine kibinga na madogo wela lan kinga na kagil e ati duo ken dogala si jurnyo tulerunyo a ken siminga wala gal ken tulinga al dile fingitia kwa kul belnes kering na benna e rimengis ba na ferraba sunwa ta gatini na do belna bago e na gisbua kilal kin jurun wale kay a ni na sa kay ne sa ko ngam na dan sa wakel kam na mukinga na zdain bira ta bungo so ina ki borai na mara fatai.

Aso gis aming na barafata gis aming kisi alsi dogdaing sa wakil kami kisi nsi kinmagi sunga simoge na madogi nagis tarasi ni kweri singo kilmagi simoi kwa kital kele na kwa gulu nagisirim menkawe na kwa kital si kayingana na gundula ingis aming albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba alkwe lalang utongo kilang kirsingo jurnyungo tuleng ken siminga na ken utonga alieniski kwa kulkalung kaige walagal ki ay dorai ilole na madokwela lang sunga kirsingo na kumong asangkalung jurnyungo tuleng ken ken kangin kwa walagal den samar alsa sunga tule ilole na madokdonga ani sunga na wel alang gisingwa alang duindonga dielefago nadok kisense nina alsi kayin kisene sa kunga ba aiza addi kaming albago nesferra ba nadok albago nagis rimemba nagis buwa inna madok sunga tagatini binaki alang kang neskausinti nadok tabungkan ni asogis aming iloleng namadok wel alang si kung na nadok si daimbera tabungkago alan si kumong kay gutong age at sunga tekatini na al si ayin nasa unga ba na masdog dan sol si kitire na dokagil ayye ay beleng.

kangi idunne oto ndenyo ne gindingo alti ti jawli ti ko kuji balden to bu walgal den juro go folo ni na adde do gaskin illolen ine na modo golalen gisinwa ilal den juro folo ni na mako lalen untu to lenga fiskawa ile juro len

marang abokin ko alkwelan ile kilo a kusen an ki so asu ko dogola si akon ba analiya ken kola tulan ku media a kisen se mutun so ma so ne tin se ba kan ma wel baran koron kusen marang welan kilan kusen ne ati e kisen se ati di di ko to le juriyo uto to le aljiga de ni kisen idin na warin

0: ke bara gis amin warre quoi a na bara fatay na kisense de ko lalang e ka gona dan sol si don kani a idina yesi e mati tinjala maran ko sia ke wa dan sol musa jagona di warre quoi don jani na mis de ko a na dan al dilako
1: e ke boray ana bara fatay e da tolla e marraba bering e main kari ngere na sin wal ki gafalay e idina tin gi e jala maradok enna ago namay se kwa kul gis kamu amin arens kangalan kul tarasban e kusya keba ba shogi se ilain sabba algi tin bawa marra ago ina korok na kagil to kayal de inkirsin na kiyen kilo sikaba namas kelbam aso ina ki boray
0: e asoy a majiram bay musa na jenna jago kusya keba e werre kwa kitirinti agi se ne kilo gis kitirinti a jenna jago jago na janga ba e dardini oto na mudo ko lalan uto ke lan kirsingo e ati ilong nesgi dogola janga na ki dora tulle jirnyo a sare dien tullin alji jelun e ki ay dora jelun wala gal e duo alan si dogola si e lo tulle le fa wono ki jirnyo tulle runyi yetabe le indelin wala ba inan asil buliti jago
1: e ki boray da tolla dinji o in sa so matarasi marra ingis long kwa al kaines kel kame asa dogola kenyi na dokit asa dogola kenyi bana do kwela lang lot le kwela lang tori diksi dogola kenyi ingis long dogola king sereta dakikea e na dok si kel kama kitna kaina jingo ngalangi kingo lele idi na jingo in sa so madomi ati elonas do dogola jang wala nas janga warga na joela san jayin e dien jurnyo taralay wala taraiba na aylong alang dogola si ay jurnyo e sogota bu kwale angis kakawa embele na mais longa sa songa tarasi idi na kidan jayin kul alkayin daldile dobi dual ke ba e lot le fegel alang si tonga tonga mpia nasang lompi dogola ini na dok daldisi songa pia wala lang kirina daldin dio songa king nama ine ki jurnyo ngina kirsing na mais long ki sense dogola jurnyo sa ilaiba sa songa tarai kangu ngina kain nga ming kilo kwa kit kan nai kurnyol na doksi kalong kain iyang na kain abanga daing iri ay tabing kingi na kilo wali na kago kwa dinga ruwa sa dogola kang kisense kaimasi al jurnyo tarai mar dogola si abaki dora tulle jurnyo na yensi jurnyo ele kiwe alangi jisi bagi kawe na alang doke din toyen kwa si bagi kawe na muktamasi na dok dora ila lompi kwel alando kie kurnyol sogote bukwale matigisin za tulle yeng na dok kwa kuzisin za tulle kinyi daldin di alkin ila ngungi na abajegila borunwa kinal kinyi borunwa dinya kie borunwa le nengi amal tuminga wala le neng taras tuminga ka ngungi sali idi ngina yeng kie ntokola si tulle kurnye na dok wasi tulle kanya ati kinyi di enja ele ay singkargiti ya daldisi na dok ayinin kutumura antabunkia ila insaba injingo sa sunga tarasi marajat ko kwe sunga idi na dogala njurnyo tarai maraba tulle jurnyo basin sogote bukale zat kinyi na kwa kulsiruk daldindi yalke basin zat kinyi na kwa lia bayin dok gisin tawakal diya nang gisin sunga ke bora angil na lompi dok bayi dok kwel nang dok si iwo al dok jiki sense putojara na kin dogala si idjurnyo na yena lia daldindi yalke kwa kulsi diya ngiri kasben kindelinga na jilok sin kasben jay
0: asoy majiram bay musa kise na dokin tulle jirsingo ilolen kise sunwa tagatini asan ki ko kul in usikiu na asan kalon marang ina din ko jurnyo tulle zainina saka warin je janga banas mitilal dona in wa aba jore san in jalun ilo kuru tulle le wala likale asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin gimel ya ilo kuru si basin kulu sok biso in jami hilla kuru wala gal hilla tuwa asas san likai ines ka den ko awe
1: se
0: ilo len alsiji dola jang na tulle jurnyo sare den tullin ila dilela kirel dalinin ko wala ko sunwale kirel na dok atin ilon na ko sunwale kirel ailon alang ki ay doray ila tulling lomvinse sabba jeymelo dinse sabba jeymelo gi jizikel masumo ne jikwese tulle jurnyo wala injalun ki sense idinne ilomvinden forene ye ini alkagi tulling ne otos kin tulling asilon manatu in tulling alomvile vingiti
1: ki boray tane dok ki sense ingislong dogola se abat tulle jurnyo ye tulling lompile undul kangu ngina lompile undul idina lompiye tulle atenen tulle akyanga ba dal disi ke ken karaban kulli inen taras antewa ba namanye na dokin asitewa al dok insana kan na yena den si baletewa wala den jaile al kain nama dogolan jurnyo alan dogolan situlle jurnyo ingiz long gial de bajan wala iya aba ilong na jiki sense dok tulle jurnyo dogola kinsi ban tulle jurnyo na brok abas lompin dorasi ki se tulle jano idin na dombore ngadingale lompin den belele kan gis inkwa alka an kuru tulle na ine dogal doing abba kuru ile al kuru siye anefe na marabi alkem perenga bang ina aljijwa kuru aba jurgona ken kwa simon aja wala kuru aba jumona ken kwa simon gena story dik jawya na simon gisi sare ban jangwe ile loren wala ile kuru le dogna ken kwa jundo asan jam na dog kwa sero basin jwa alken yiki mbar ngasi al kuru kena ken kwa sa simon ge albenna ko kwa kun inamas inmin gi atte aba jenna kin dogala si tulle jurnyo ina lomba al delling jijang nas diin simin jalo kwa kul alkayi ati mutamale yaljiki hambang nan si den simin kalonga na dok jile rayai ati ilonguna dok borunga le nyet alkayi nan dok raya indeling ati lompile lompinong dok yena squa na dok gi wosi ina sin kwa dokala si alle dora itle burnyo tulling ilale alkawel na alangi ka akeli kawe na dok alang kwang utongasi akebe banaki kawe wargalang kwang shunale akariti aba alan dok kilage al bibo eran tulege na alka welan tulege ine na makise ense gisa staras jela aliena kurusi mongsi den anejela nas den mitil nas ki kwasi aneja san kwa katkul nas kalwa kise ense kurwa baske en kwasi moge dobi do kwela sanga ina mas long kise ense al ile do abaji kwesi tulle jurnyo wala dokola si tulle jurnyo kise ense bas kwa kul kasben kindela ngadiele ina lombal badel ngi al bajan wala iya wala al toyen kwa ban al del limbi ban nas kasben mindere innama abajegila innan dai mujtamale ilong kilo kinsi asan kalon ki sense nan long dogal kanyi dai mujtamale abajegila borual kan kwadin ki en dogal sial iting dinadin alle ki tulin kurnye ki sense elle kwa baki mere bay ngam ya pilan ken dogal si pilan dogal al sasonwa muaddabage wala asabagi kanyi sasonwa na mar pilan dogal ba tole kurnye ro bay ngam pilan ken dogal al baskerap ki bargan kor kindelinga dogal si tole ala runba innamas in min al infinity duo ilal ken dogalas tulle runyo al iting lompin dakika na lompin ken utonga de silonga ine maradok na makwela san dokkalum jurnyo lompin ne kial insana kan dok ilong itrik choye kida ine dokasan katko asan kalum
0: na ine gal kan in berenye kin urtu don en ange jurnyo tulle al kakirini wala gal al jirgi way arantas ki dogolan bay lon ji ki dogolan wala gal osura aliene tongin kwabang ne dien jirgi ngoto lay manatu ya kwesi al jundi ne kakirinde awule awule nangalim beren durnyoto le al sido kafaliti ase duosi infaliti wala ase ele duosi imin alim beren yes din sur le seje
1: badba
0: ila seje al tie intimele je jira janna jawliti al apujang asanye den sur si in you cause seje and do sur le wala yenes iwiti min kilo don ala sijiyam
1: ki borai
0: yani aba kwe ne zima san ne jurnyo asanye intim ka asa ki kuin alan jirgimo an wa nedok aza asan seje and do sur le idi lalo asa ji uto ngake la jawaza seje jang na uto ngato lenga jaw wala ye idi si undul al si ji esi tulle jirge
1: ke borai ine dinji ngo songa tarasi marajat ko kwel idi na uto ngadi kenyi na kweti kwel asang jawali ji alba wala iya jang na di kenyi na ye automatic lewu kilal bibaw na denjuru le karitia ine lompi doksifale ti di nas iwiti kangu ina utonga di kanyi naki minna ikarinyi ilong na lompi na imi kila na jawle akwela ba jimi na jelu din diyo ba kanyi na tabi ya inda na dinja ili al kanyi na di kanyi na kwele alangi skawlea ine kal abang wala al iya angtong abaka tulle ani na kuindo kala sis demi wala wasi tulle undi nas inaming ababiyo ki kwa ndokolang ati orobang ati lole na bane ati som gutin biyo ati sugi na bio al wudba alankin dogola si bagibo ki han peket korle ara bo wala wujiti dien un wala kien kalentale abaramba rinake albaski taras testes ba na dok abas jang na dimbara askeba aljani in namas ilong kwe abalu na bial apanga bang tong na kinsi bau na yesis bameng kisi ense yero bay elasi kerilu na makira dora duite na di dok balu ababiki lole bio ati e ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na leuji utonga kila wala tarina kila jikila kwandio yao ati lona zai subuke na subu loji onaji kadamata le taras sa soma puto jerel ati wajangi ati lona duosi zai wajatio na zai mustash bakare wala lodigle wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na zijio na jani wargal na dok belenga kila sigia me alang lompi afi ini na iske ngala jemba utonga kinal inenge na jinkwe la jinkili kena kila silu ye ide bas bau bayan beren duinga bola duinga asa soma tule karo gaba apenga anamba kinini anamba inenga inali yengawe
0: zee ni na alkanga bongo dogi na coming ni coming al kwe wala gal yani real ba kien kola kire
1: sei e wa real ba kien kola kire ile bele sei
0: ni na si jam nga ba jilla no uto to lenga jaw idi ne kuliyom ke bang
1: sei
0: kire to lenga sei ji jaw yo ba low
1: sei
0: no fi ti ne ro fi
1: sei
0: wala
1: sei badba badba sei en nama abalo jegela di
0: jago
1: al zee kaba ang tong na si jara abu na ekwe des ang tong wala dogala kia na duin jien tebun sejara abun utonga jitangal ki wargalal ka koro am wala koro abun aliena ki kira kame yial ko luena ka kinseau yendo ba ngame aba apake nga kilo tinna showe anika alamba dok inenka
0: apai bane
1: na yemin dokke nga kawe di
0: dokke nga ga ta munki ne nye jisilo ji ka jau
1: egal
0: na ma yen ko aye dok alampia
1: alampia na ki sense ken ba yenga na kawe na ida nan jinjo asan jawri bayan kama ngana jika anjaw. Aba lona jiti.
0: Idi na yal iti aslomba.
1: Badba.
0: Jika risika anjaw. Fila mba kisi ngwa. Aba ni ntule akinyaba jika anjaw.
1: Jika anjaw. Inle aye ngaba iti iti ila ngal kanyi. Nama napsu tebi ila si kabel jijabu. Nama loko aba pakin ila nama sejara kebe. Min doke anga nama ninki anam kurnyungon na kira kebe na sejara. Na utonga jita ngakawe. Ati kemi ngage. Ati pie. Na si pie jalonga li nga bola iya jantong. Yendo nama napsu ila si kanda. Nama do pie kawe. Lea nama si pie kwa kuro. Lea iya na kwa yangka mampira nike kem. Nama walang kultong alke alba kul.
0: Alba pie.
1: Pie ngkawi bas.
0: Pie ba duwa to kula tunga. Ili nage se. Yani jinuk tatu lele jir songo. Tile iya ngkwe. Tong na abo aba yen si kien jaya ngale fie kain. Uton dokkan ke ina ko adele bala ko rtia
1: se
0: zeinina ba jilon ki duwo ki jaldo birsing na ji e duwo jal ke ki jaldo birsing in si jamen ka ton ala amba
1: egal na ji ton ja e jegil
0: zeina ila for real e kenes kelam
1: egal
0: mara tiwe ba den juru leng jawrti
1: egal
0: ba mbere ni so kerna jumane jaldo bona kya kirising
1: e wa
0: simbere e kalina via yalla kinu mo kinu uto dokkan age yani dain orre ki sense wala gal ki ka kial e kwa dain borun kwa kan kwa udo akela ji sun ofu tokeli apanga ke yani abelon ne ze eri hades apuye nga kwa badele ajaw ko ne kirsinga mara udo ngal do kenga ke ina kolwe ba in iti ina jijelu ayene ile le sun apa
1: se ne iti kan yena apa indeli egal
0: yani ile iti ile mungkin nanin den eri ragal ile lo halen yesi jiges mungkin nan niya bana apa
1: se
0: yani ile tile alji nyami ile reality mungi na sin kwezi dio wajavia
1: si badba
0: mungi na nin yesi uto ngile le runyo wala
1: ga
0: den juru len kilmal erdija na jurnyu wala sare
1: sunwanin tarai badba
0: kio to amin jongone jegila majiram ba musa kwa bas hada za pangale aba ari apu gene duo via khalas ba ile si kauna ajaw kawe marang kilal doken agene men kamin ala long intaba yal atingi lon ile itisi ajigila ba iti yela na apa indeling wala ba iti indala na madelo ling
1: egal ya to aba jegila ki gafale ki dimbagi aba jegila te ki al yena kwa yanka mengal dal dinga wala dinen kwa kulal kai al no ma isge an no dike na iri nyana tumuo na no dike na nosi na no dike na karinyere kari kwa na maske ngasi kimele ki ate aba jegila ki kari kwa na makau aba de telefon to le ela wargal tirimbil to le wala technology ale eri to le asan neta eru kau na king na al dawla filan eritule fi hanal inen eritule na al filan eritule fi na mu udonga puma sikallu mara dokki akin si al dayle kin askiringal ba egal ki na kamin ba ki al fugurana kan alan dok futo karin na dok ilolen ka gwal kin kwake na ma kwan sikallu
0: ji de la seyo inzam fugurana
1: ke ba
0: ya gwal belen al inzam fugurani kadibe silong ile bele tulle ala balan duwe
1: kidem
0: kangi idin neki lonfin nungileng lumfine benen ba jaso ina benen ba indual asa erikian
1: egal na asa akin haba egal si
0: giden tabun ko kulba arage
1: arage
0: baran kana ma wela lengin wa ile dual jinjel wa ze songo kene alfu guranai ba ye demba ile itille sikian
1: nas dar sipia si
0: maran ji jalun se ile itisi alun jituna pa ja
1: e na den jin wela egal jin wandi aba ji itti fi ajaru ma
0: jalun zalan apa ja wala ban jami ila itti na ka balan ba ina min
1: wala lan amnas age marrawai na ma kerin wala na kina ma ila le kai ki sense he duwa ke bal fukurani idina lompi ki ngase al gitewa ki kedengi jain to legis pispia kwa kun atis jain atas jamba yen kwal bakul arraban duin tabun
0: ne embelen gel gena al deleke
1: e deleke marji abas jalunas bisara jaw ye bay imi ye kan beleng imbele siro kan dombre digle do kena beleng na imbele sibere na imbele ngi asa itti jang na jalum sinas dorro ja wala nas dar jaw
0: kalbesungo
1: marasa jang itti nas jalumba na duo kenas long nas bi kal dingle ti siro kal amu ne le duo si anni asa long nas kit na imbele de loy egal kini asa jang
0: egal ne ne real si jang ye na deng ne si ba ma zauri di banan oto injwanan si yani real si jambal men jo anzi sare nga jambu balam ben jo ila si ambu kulku yom do amnes
1: ila la la ina nga jo
0: ila nga san injualan si ba
1: ki bisara sin ja
0: ki bisara jo no menin
1: e si me in na malo ngelongal dok dokolan jurnyoy dokola si ga ki sense ki bisara jurnyoy ki tulle jurnyo dok baye ina le akwa kulle tulle ki ndelinga mara dok ba jiti jurnyo do bay long de na sa do erijang na jote ngalan si doroja
0: e
1: kala sande ngoro jalo na ma yel na wuri wuri yana ma jiti yana ma jaga jata na ma ko ngata bunja na ma njo asa agi e kala do gora do bay nenge apa min do kenga tulle jurnyo ba le aba apa ki na ma ikese maraba do kenga tulle jurnyo na apa ki ki sense le bangin kelma si moy arana sare na basin jalo al ki sense tulle jurnyo na sa sama tarasi
0: ye dual tulle runyo e wala gala tulle runyo be kam fi dina li akenga ala si lomin be
1: wa
0: yani ati tulle runyo kam fi dina skenga ala si mbeng e ka tulle runyo na ati tulle runyo ba kam fi dina kenga ala si lomin be na kwa dia kin lo ile le ka ugita na hatta den e kise yani aba kuro mungi na winga ba
1: ai se kwa sunwa kin na ile nga na akenyi ti aba inama kise yense sa sunwa jiti kangu ngina ye marawad le agi baspi na kurel na duyi na tani imbelen ala wel balan kuin alan kon idi na yal itikya jurnyo tulle abulo ba mara leal apa nga nas mayse mbe agiti na tulle kan se tabu tuiti nas long ka al apa nga kwa kulgi kimele na ka tulle urnyo ba na kwa bay nale nga wala na ido ay kwelba wala dobe dobe mbelen ay pelanen kwa inel long wala inel long ire namas tebuti na starra yaran ki kwanke na arana sare kwa kanyinga le anama ke ngala ngiri taje ke na kase tulya bundi
0: e
1: ke na kase bundi na to ka kwanji nganele ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi fe e ke le anama ske ngala ndeng ani yal ba bibam bas na ki sense ba ye mus mus ke de koron ba diele na ba ki sense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan le kwandio aniske na na na na na na na kwa kul bagi kawe na ye le den rabuliti wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alan die wala mujtaman dio na duobi duan bi le ke ngala sese me alki borai na ala so na isa so to le burnya to al bagil kwa kul al badu yin kirsin akitulle egal na le yabas
0: longi den egal ile jurnyu aye to le runyu masalan ile gwa ye to le runyu e adin itage ade songa gane tulle ngurnyol hal yani dangorelin e kwa tasir sangai wala bang inen jurnyu enama kwa ngamma filanin gol tulle marang gorelin tasir sangai
1: e ingis donki sense kida ngorele e kainsi na kote ile siminsi bakir sin kalentale na ki kunyi kallu na marajuru lena na kilmangale tabiga ko tari asko ba kwana men kama yal pilanin ko isbigil albat sa so to leri yunyo lakin marra ina kama ba kala kuinse
0: kalinin
1: urnyo
0: yani jige aske ba
1: aske jige tasir aske ba ko age na kirsina zaina al bele al yena masalin kama ba bele jirso al hawa bawna dwi khalas ila namaje namasai
0: jige jalo zai la bele jirso den talal dindo
1: na kangile egel kan dok dindo ake din talaleke ila namaki sense dai ngore kwazi kiko ya sayin kwa asan den tasir kalma atenden sokle alle yena jayna kulinen longa na ki arana sare bayena dokken akinal kundana apakindena na stonga tonga nkawe na lompiro bayena dogola inni na dok songa kindelen orre na ye jayna ba kulinen ngena man tini na le lompi elna nkwa kala sa hadwela nkwa kusibaw as agente ba derin banke marana maki kwela anansi anise kairenka jayinga
0: asan jayinga
1: dora kairenka asan kayingona ki ilako al jayin tulle na dogala si alan ki sense ki tulle la kurinyo alan ko bal ki kalenta kirsing wala ki kuyi kalu na mara asiras kay den den ani asan
0: zainina wore len fila ba lon ta sir ge zainial duoto wala gal dogala duoto ngi si jelu na jamaylen ko kurinyol inalomba albi juele sangi le duole njulu lakini marang ining hawi nenda galalenki le dora baalan juele zinjaming alfi lani dola zibagil wala galal lolo zidi le jagil alji apa yang nemujijana tabi genjana zidi le tabi genjana tuleja marang ki kawe tiga nas mitil kaldiga nasinga mar ani dogala zidi hal ila kuesi kilma dio yani kilma lansi mai wala running kilmu fye
1: ki borai
0: alijijana zidi mitil ki duo geringal
1: ki borai abas ji min dem wule wala den togles kitule juwa nas jawle nas injo jurnyo ina la lombal ba ile duongi jurnyo yake ngase lombina ini kang lombin lombreleke nas ngwa dogola sel ki dorat burnyo alkawel na ina lomba jurnyo ile al duingi wala pilanal kense runyo alang leka onos ullu inye julwa ba ile lombina ki ngase bajina ini kwa kula san kain dan sur mara ile duona ma lombin si denga nas tuleke lami na ki den ken dogola siki ira doraruño ji atto aba joan 15 jurño na ila dole ji wona jegila na gel na dingo ese wala kin dogola si dok jirsimo nas enjoa karo al wela lang bilok imburño na ila don dogola al ila don dogola bagil ay kurñuwol nan nan sin enjoa injurño ila duar ruño ina la lombal ye nas arreke den juru al dombaro ke lomping na imbelen alang inen inen he ila dual ki ila doranya na karo al wel kilo al kayin tong alandok in kurnyo ne al irduo ke enzruño ine ko ele aba pa nga baslon ki sense ele duo wala duin ba wala duin yal gis in domong du ele fago wala wosi in ina la lon bal ele duo ngi naskullo al dombre ke lomping na lompina is in kwala ki in kurnyo he lia zaje nga ngemba wala dikwa ngomba basilon al lo ke nan mara aba sa jwa ba inen dok bang ke le anama dok dingiri ting diko nga ba kis kiringa sfa ba wala ke jurun ko ranga sfa ba na ma ngwa ya ke jiro wal ba ile duum si jegi la bas na ma jiono jullo na gel na ski nga sin jama lan kilo ginenka
0: e
1: gal ile na ma diko
0: si long e kur ken do de ngir so en ko a masalan uto ngalan e duo dimbarale a kelma son dor gal ngai ba wala gal uto nga tin tin na sanga ko ba in berezi do ul ken ngir so na ngir so asa dogara su ugda fi hatta jilon na ri jegila na duo ngi na jijen na ile duo den jurun ken uto nga jama na jola nyi asi jani yanga si a sogote gwalen matisin girgin ofia
1: e
0: yendo sikiwitia
1: si batba
0: idi nal ken jenga ba mberen alamba ki rabo duo ngi ri jegila bayin kwa gina asin ke min din dio kelma pisani ba idi niji na jurnyo ba niji na azgali ba illo na mere ko lan ki sense ki ka ngun sunwa skerin alki alore kwa kan ilalon alan eribe edisi e bizat zainina foringa ngirvingi zainina alki asiken na kwa alben skerin ko gul alben skerin jurnyo to len ken siminga alza son to len a iloleng no modo ko lalang kaung ina ingwa e jurnyumo rheina laiba inalamba alduo bulong e hasi ina uto songa ke no urtu to ngi di ko jazan jawliti kiden surseje yasinki ne den surse e aining futotiel ne den surin den tulinga silong ne den kiringa silong a iloleng al urtu to rimmen ka huaiba dinne sinkel ngi jurnyuwa songa tarai nal uto ngakin alang ngate e apuwa si tihringya illo algisya yungkwa al joingi ke walagala jirgingu kakire ke alantas ki kwen walagal alantas ki dogolang ila jirgingu namaye na sari yungasi kafi na sari yungasi tulle nga riyengi na yensi sari tulle nga uto ngu tulle nga swi na jundi na kwa kere nga yungka minga filanin dogolal tulle ke ila nama dogolal yungwa kida ngore lembas inkang alang kwa ker ngai angul pilanin gwal inai ji ila la jaw alang sare kwa taw galdul wala ila njong islam vitawata yan dogola ji hata yem bilin alang kiden kiden jurnyu wato le burnyo na tan ine ne njam alang kwa inan angul kina ma kanam wala yinwa kida ngore len insisa son skan hata di dogola le ati juri na jingiti din surin ba njamin al oune nangi yangin
1: do anangi kwa kigile wa doni ati
0: uto nyetti ni kwe namo wele nangi wa in eri al kigo nuileng kaji alwore duin jang jelula tulile wala kojo jang
1: skit asoy ke borai ki sense jurnyuwa wala jirginwo bakwa pangale undul abas apanga sur kirgingol dokyan ban kuma nas jayin kai na ban kuma nas apanga jirginwo kai yendo ban futo ke ayila jirginwo se namas tulile kirgingol inna masa sonwa domi wala sonwa dari ine namaki kwela alang inkwa dayin orrele

Kwaini ai di ate imbiwa jurisisongo to legging na alsa songo anepia na ining na kuimba nga ngiri toshwa ate dok skasi songo nga ang na kuimba nga askimba dok babo yasi nyenga si awole yasa kang ate ka gut a na ka gut to le na na yinga ka yobela gutsi dok bondu na sang awole alka gut to le a na si jingiri tosa na ma ina abakela lompin ken kute ngale abakena lompin ken kute ngale kela wala lompin de belele al urtu tunga ang ji idin ala jawaba alangi kwa kagila alangi dojegil na duo el na jisi ane piana alangi duo ngere to sujam ji allomping de ngani ngina jaw den tulingi ji juri tule kal gingi mar idi nga gingi te ba alang jonas kwa ngere to sujam al ji inen jalo asa ji jay na yi nga sa kin ba ati songwa ge ina lomba asa jawleti asa ka ang na biya sa bamba ati ilona de gutule ja wargal ati do erit erina ne ja ina lomba rang jena sinjwa sa ka ayin na biya sa bamba

0: Barfatay kise wurre ko na dog si dying sa wakil kami na mo dog kong tina sang dying bira tubong kausingi. Bara Jamal dong agi kani aljan na jago na dog bara Abunani dogi dong kani wala Abdalanani dong agi kani bara safe kemrod bara safe asikir jenga bara tariu dog asikir jenga dong agi ani na bar nga kerenga alkiyang kona irinyenge kwa sunga ke ingi sene kiyang kona gis irinyenge marang kungi gis baso na aso gis aming kisense kwa kital bel na bago na gis remember na aluna kwa sunga ferra kawe na dog kwa kerenga siskenge bel na bago gise alki kan na dog daing aldi ilikir sing oton deng aldi dog sunga tegatini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngotule kwa le jangan na itule kurnyol asendi surisi injem egel oton de nyomile ele jurnyu walge kasi tulle elalge kasi kurnyol kaza kurro ang wala galal duin surisi ingel egel kamana tu al dora arangana tubung anni in nama dogol nang bara musale ang hindok no min kurro njani lay ko kital kindole tulle kurnyol no dogol kita yang si tulle kurnyol al kurro la jani na kanyalan sare kwa kindinga kiri kwa do kiendola si tulu kunyol na kiendola si bale kaye na kingalal yunga si tulu kunyol alangal si surungang deng kikiringi le sunga kalunga wala beilong albele yuho na kirsing jago
1: ki borai na borafatay doktani kainga dokna ke kwa ilalasam si daing bera tabunga ago wala daing girsingo inal kandiyang kirsingo ingis nongu ki sense giyaba dokala si tulu yurinyo kisense kurogena ikanya jainga tebukwang irina ji kwandio aljain kisense jalonti ina al ortotoma inengil utu abaspugon irikuol al karralonginti
0: lo
1: karralou na kwaba kalweila utu si maraba lonas terebesan kering wala dus kuol fugon den kering ala longinti ba inama ilonna jainji abadokala si tulle jurnyo na dokala jain tulle ila ina jurnyo alang yeng tebukwale kisense wala jainga tebukwale kuroskeni jigi kurokanya na nyendok si kurokeni na jieng iri karadwete na ina lomba alba boru tok delengi lalei boru nga boru le nyadwete na kelkame ina te yi aba jekila te ki alkain boru nga kele al kalu al tuskele kain na kalu arana sare kwa nkieng belenga al undula al kirsinga al duopilan eripia wala al ila duopilan inde yeng usura kwe korona eripilan sitewa wargal na tirimbil tule wala kimpia wargal dombere tule rangana kwa gutkawe ila dombere kang burungu kulle dui egen na denja ing ilal ke wala eritule pia ati lona na talamburi telefoni tule ati lona eritule na fia tirimbil le wala ki kamsa don tayara la na tewa kang dui na boru boru le dui ileri na kwa kwela
0: liana du to
1: egen du to ingai ba burukul malayin kinal kai jinen die kusi kiwiti ana kel kamel ile do ane pia ile na ma longal den utura su kuroyini den abankereng iana den usura ali yesu kurnyol na ma nyena gut insi pia na tes el na ile si pia na ile lo len pawo na den usura su kuroyini na den suri kuroyini na den mutama su kuroyini na den boru su kuroyini kin kurro na ma yena kwa kulsi kas ben kinena dengri in na ma sa songa tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akami aba wala alang kwa ina kami aba al na lonti dembara yebi wala inempia
0: kam mushkila yini yena ne kidai ngore leng yani ila kana surunga si wala gal kwa surunga si ritule manne skindele aba wala gal hatta jeti ngjelunga lekwe tulya kunyul ba wala gal eri keno korongi ajiba lo manga san dua tulle jelil ala sare ila le so tulle marang aba jongane yigila dai ngore kwa wala gal kwa nyetti ni ko ndile fuyinge kilmangale
1: sa sonwa
0: idi ne duob duo den barasi wala gal den barang kwesi wala gal ayin kan hata bayim asa belalum duo ke balance ki utule manninge ba jiti le jiti ile jiti alji nyami gal duo si janni dile le fingiti wala ile duo len kire
1: so ki sense injingo sa so tarasi ki kwa ki kan no kurnyo ki sense nang dokini nsi sunwa ke gila ki kain kuni na skiwi sa sonwa ina gijo abayme alze giran entongnya bayme kan belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran alli ina kilmanga gitige ile bay mesi bang bari bawona nini giti tan warga nang tewa warga nang eri giti anetia egal warga nang longa di ala ko engam nang eri sim ini wala eri ana ya ba wi nga dor keran amina gena way kan wu ni sarkul man kin man giti egal namaki sense kain kil magena giti ge na do di mbarasi eri tulle man nga zindelemba kate aba egilana do mbara eri ko yaran tulle pe ana tebunje ka ire bay kilma so doro indere egal badilalan kurru anasin waya kai ineri asa sama tarasi al jaw al awunas lompi kurroni ne kilo al gis anikaw alan tulleje enaji al ja inala lomba din surin al dayin naja in al dina masa sama tarasi nama e 14 anidi ga anas kelame ke gabalai e tusken den dio tiktok le al kwa ke ne kulwe in nama e burwal ispania kariya nama dikke na kena rising na kwa dilangsi bele ela na rising na bele kwa dilaki mburwale kingil masa sama jittige aba diin dio dori kenas e erdik erenga na kwela an eritu lepya asa banyin tiba alan tabunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba nam jundi wargal digning en nas bawuna na zun memba namas imba inal duin kyan ana gigen na anija namas hukumin biyan wargal kurunzi biyan ma baw maraki dai kayin burunale do alagin garibwa urban kiyasa in kayin aba zai dokuro na eritu le kwela lan vianas erenga juru leela al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kereli egen na daimen kawe na skereli na kanne na kalwe ineri hal tulela yalan giski se ta bunje wala abaku mena ki sense indosa iran na tulle kwa sunwa boruwa kul kila egen boruwa kul kila boruwan kwa kiyen ta bunwa nang na munazamata kinan yene ani asi daimen pe ati do mujuru wal kwa kin kama mujuru ma dolle kin kin si daimen kawe al kundula na chat kiyan berel nadin mojuru insi ke stabun kanya al ila ngi na ki ate ba jegela na duena telefon pia warga nin do el na jumana arbi to le tewa warga tayara warga tirimbil ke warga turlungu gatar warga eritu le pia dawa warga kin kinal kul ka ngi abas irringa to le al bon nas belen kwasi ko al bas kereli marabi al kin kil ma so jiti al botay ngal ngil al ila ngi na botay ante mun in gi sense na mas long ka te ba dai ngore ngi iri na kadu da na juzu in le urnyona ska alo in na mai tin kadu suri ina wela lang irsin walang bar nga sade nga waki sense in tin juzu min ali na kwa nga mangal sakafa wala ada takalida ke munya kinal kide le kurnyo ki sense ka gila sunwa aba dai do eri kwa antu lepya kurukiti kuruas kanye ti balan tabunje warga sin jittika nan kun dia ba yake ba na ma kona ske yan kurta suruki na tin jittika in na mai yana sa suma jitti ki sense da inja ilalke na yana ilan mun kwata ngalan tabun ku
0: ki se albaje jo aba bara musa kwa ala kiel kan dilingue surunga zis kurta suruki di na ye ina lomba al otoy wala al kani min tori ala imbele ki kai nguo na ki kai nguo to morgonga na maka wala sangalon ki kana jurnyo to lengirsin no wala sangalon asas asamin jittin wala gal kilman jittin duldin ko dele jawla la haddi ma wato ne ki kan na kangi in jittin ko kullen wake ba na makwa ma yana lake mun ginan dai belen dia balakin marang basi trigjar na man tabu
1: asoy ke borai kangi na in jittin alke daldin do wala nyatin leba na man dai dio nake ingis long ye jitting lo bi lo na ke boru na ke ba kwa ke na jitage na kwa ke na tulle age idin na lompi beleng deng belele nama in aje na torek dig dulding go ye jittifia aje na ki erbet coming na kwa fukanga sitan kamia aje na lompi in dombore ale kein in nama do bi duos long aje na kwa en kamanga jitti enga nama ye na jitti ilar kwa kulle kari nama ye na min torek dig le na skaba ile jittinzi marra nama kanwungi na jitting dayeles kain na kwadi ga kain na jitting diele akeba kin kwa kangut kawe na ile jitting si karakawe
0: ki gudit
1: dora dawuzen kawe na kitenge ha ato abelo na tenge ya kain mutamale walgal gutuleke jitting ile sibasun kurongawa na karakawe na basin kalon jitting ile tulle ala bana dobi dobi kwa na jitipia bas don al tenge ke ka ban walan injitisia tenge la kasal mai ami na lan bas jige alan ajunde balan kai la jitisia na nan a do ka lan bas kigia na mai lot kai na ka jain alan umma batulle kin burun wal tumun wal na mai ki tenge ka na ki gutulle na riyaki na mar riyin koran ko ngi ki ate na mas kai na gudixis gutkau na good ay batulle good na torik dingi ira na kwa kering kundi egel kundi good akerngale keng na maki kering sina ngaming good inal baye ana kiki antu al baye na se na inal baye na kinga situm na surunga si ina kingba kai ngongal kai na man kai abanga na man ki atel kela na man kai ndogala al ma nafsu good sina kaw na tori eritule ala kaba in good ye adelo na tulle ki sense kan ngongal eritule as undulba as kiring el malang ineng ane kana matebung am footing lo ngade yanai kinga subili na ineng na tebung na do ki kwa ngang na kwasi kalu na skalung kila kwa jitinga lage ba sa sama tulege na abakele da indi yoki se kinga se rogis kere le tule na ma in ine tebung am footing ka sina silong al jundi na lo ngade yang ki kote yang alang reake na asang ring si kat kuna su sanika
0: mungkin do ke kibriya rong nang ki mudo aze bia
1: si egal kibriya kam ne tabum futing na liana kwa fuka nga kibriya kam ya aliana do tabus futo jang risi nyame nga sa jalo na sa jalo egal
0: na mo nyama alter erine starai egal oto ila al nun kidelo ile kangal kidelo ka jurnyu ngersin oto do ninke na nasin dogala gene ki dora korru mara awe ns duwe ngwa ki ndola king asa digo iske ni jike an jurnu le le bal mara ngau bang iri
1: ku ba de mara ngike na ngwe ngani
0: je mungkin na ngi sim bacha gala fiya ina sim ku abal ki barkai alanye je na in usi on ki den suri ne jegil na ma den korru ran ma wi ngane sim kwa duwe mara illo le se jwa al so ngwa tarasi in uye la ji baram musa na kwa sur nga zikali gawe nan aridin da lanan jelu no koron ila kin sin gwa
1: ki sense ingis don ine kiro sa son jiti kan ali ene ki jiti in kirsing ne jurnyo on kirsing na ma arike ali ene kwa fukan suluk kaminga jiki tasrufata al jain wal galal joel alan ki kwa ngain ali ene ki ngam alan si bagi jang na alan si dale to lejang dale mangasa nga jamba na kilma dok di ngalan to le kilma fukasa nga jamba na dok al udon akeni dok ali ting sabor kwela ki namo kul ka gal kwa fuka ngama sulukiata kin suluka na tane na ma erike din shakhsia din gerre wala din shakli al jayen mutaman dio alan kwa na kama ba shaki abay karaka gini na jela na yendi ngoru jamman ngoy na kelele abay gi jena jago ben kami alle ba al ilena ila lan an ba egal ina ma din shakji ato fagure na kwa gi kunani ngoy na ma egal na kwa kwela ba na tane haja dok din shakhsia le na ma dok erike na dok adige kwa kwela nan izai ring musul kawya idara as jaimba fashil jang nando kalo jang longa dia na sheksi kalo kwa ngama ai inal kalo ba eri kane tabun ala ngaje ba wala gay tulle taka digre ngala ngai fiaba ala ngis tabun je war gala ki namu kul kai
0: chesiya dage
1: egal dai mu tamale namu ki kinzi as kaimba nama ila un ina do eri asin jalomba marraba sin tabu futo jang dele banjamin asajal egal
0: asajal erin kare
1: egal nama yal jinjo abado do dogala si tulla runyuba apa kere alang nesi ya kani awala san belen tulle ngil pilan jiki ndogala si indora al jurnyu tulle ala iba al ilang alang ki indora jurnyu alang inegi ku bi kep ka ku indogala tulle uri bi di ngora ala iba di kimbang ina belen malang ong nas kele am ku imbar ngasi na injual ki borai ki sense kal alu dogala kina sasda mga futo kei al ki borai na ingusi ya bani kasa alu iba marra ingusi ya al jamaile alang onas kuwa
0: egal nama su kwanin kain filang dogala kain ngasa kia neki jurnyu tulle ngirsing dogala kain nga tati kini ya di kaya gane eriku ala lam fiyaki kaya mbar nga na nyahana jasa madi bangin na den iya sina den ba sina kaya to yung kwa si shawurin fiyak kaya asa eridik ang naski kuin jarwang ina nene kasa ing erisi kalang wanin kasi awa ilona kaya si apa yung ngilal ba na majena fiyak abas kaya nga pa yung ngilal ba ba ila erisi na majasi marang kilal tulla kurnye ba
1: ayuwa ega asin kwa ba
0: ega kaya ang alang zanina alkawa ba waring ustu tuyengang ngijurnyu tulla jundi kwe ki kembar ngan jirgin wo ki gen tongin kwan jirgin wo la ke na al erigen kwe la lan fiya duo falling isas belen ba maidi gen tongis bel man jirgin wo la yene jasi de nga joba jurnyu wal to leba mungkin nan duo fal kelami filani gwale nan fiya wal gal filani al kwe la ngin nan fiya wal filani kwe la al kwe la nan fiya jial ba kelen es an tetter na masjui ji al si juiti ji tong ikin dolan bas dikku yak jang na ban koring iri jang na sun mashagalan iri jang na dola siki doratu la jurnyu ba na ajol bagala sen duo kere en sin kwa kindola aljunyu kidoratu leba kwa egan nasi worren kwa na meleki dual eri lodi ngalji dingwe kena fifal aisin kwa ba
1: yegal aisin kwa ba
0: na ma en zuji na ma louna yefine low yo ma balon eri apa ngala na singangil yegal ki kangi zaman ko
1: yegal na yegal den yiti
0: mungin
1: yegal ya ga nin kweje pa na eri apa pe na mai fagen pya le ana ma ile sai zakirin ya ga story kimba ngai nengin gin do kala inen kya ila ma janna ni dimen ja
0: na ma janna ya
1: ga yare da din egal atinin gin bele kelami
0: gi badal da inen kul kan ina gi duo insan go din sursi lo ile ja go di mani jona le tan ni dim lo ja go di hal kiki gin ni dimon ka gin iza ka kiyar wore kwa kan wala kai ne kar lu ta lana in bele o toy ma min tori gi ni dim gin agin ya sa wala kai ne skin ina kwazi kar lu ta
1: asoi ki borai kasing is long ni de makin asa kainga na karuluitia na ki kain sina karikulu ato aba yegilal dai mboru derke ki din bagi na barnga kulim bagi al kainas kel kame aba yegilal dai mboru derke ki dai ne kan se songa der na ki min torik dik ato ingi dong al aya wayanga auna isle wala onga le kariti in ba deri naski kumo na mara kila aya karikwa nyenge nyetingal kanga ititi lalangin derki dudu gin kurtena inkere ilaga ilase galba jundi inna ma kul ka ngungi na ki tabungam futin erinan kena longinte na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inen na inen long na ma kel na masden tinel nas beto na ma erikeren le khalas abada ikel na engin na ma kai na surin dengi dani kono men kwai atisin kalungi nan tore dikka atusin kalungi kila na ma yena ki kai
0: na ma kai na rimi
1: yegen na kai na rimi nga na ma sa sunwa ini ato na mayena ki ngasi jurunga leges ani pe na jurunga elinga na ni jundi na kelisur sunga enga nangis bagi sur sunga bagi na bagi ulingi na bagi ringa ba na bagi ki ata ba jegena na nyuma na rekwasi du nang rikersi wala kisi bagi dik pina bagi ni ay ba egal bagi do kan se do koranga ke ani jiki bagi ja aba lo na jide le ritule jumiti na bagi ja aba idina jisi jigiti na tulle na pe ba ile risi bagi akoy ba na mamaraki kain sina kin si bagi kaw na mageranga gena karim na tuminga na iri duite na sazuma indelinga na koteng alang geranga kinsi kaungina na tole kande wala lang kafo na znagi senka na ngwa geranga kina sunga ya karimo egal alang bunya wala iri dias kimba iri tole asa kimba alang bunya torek dik na ma kumana iri tole dias asa kimba in na sazuma korongi ire na ki kinsi na ki sense kasi basi ndong al gerib tizin wala tamanin filmi anas kina na utonga kinsi ko egal nama real nice domong tule ka gulio ka taral inemba namaski duska ya to aba egal putwa ke helba ya to aba elna ileri nga ke sense na ile duonde an sisa kirenka egal intare indual ke story dik duo inen kwa na ile duon bele ate alien na dile fawo atisin kanwa nama ba ile anama me atisin kanwa egal atisin kanwa ke nama yenga na nyat daga atu ki da ngire ke na inen kai egal
0: a ki se bara musa soy sunga bar nga dogal banna skel bam na bar nga al banna bawgidi sunga tagati ni illo si alam futo kai na asan kalung na asan ingiu ki sense ki al surin kan na dog ki se kwa kelesi stawa kaldi al ki en dogala ki dora tulle kurnyol de jurnyo tulle ken koranga ken tulinga na dog ki se na modo ko lalang ingwa atonden sogle alan si ko kul wori kawala aba ilong nas ding erijanga wala galti kojo di janas ding baragwa inalom balamba hadir inang jaring na injwa lolo ingina ngala anang ilo wele su gudleja nado kwa auna kwa kilalea kamba asa duode mbarasi aunas imbeleng ilo erisi alan si fal beleng nas ding wujila beleng bibalonsa ilal uton jitinga kwa njitinga hata din elki kana sikir singa duwa den ko yake ne skoronge asanjwa idin ne ki se ila se giye se jwa giye se rayenja ndi su rayenja ngi slon fido tawla didi ne ila duwan ja ila ba erike ne nes genyo tude sabu bajija
1: si
0: ki se ki longa na ma songa go ila len ki diele futo karin anamus dog dan sawa kelkam ne kayinga nes dan berata bungkawo
2: bibay nes kelbam kain taringa joining daring for rang radio le poranya ding.

0: barafatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don ga ne da sunga a nan duin don ga dilifago na soga samin dokki se a ton sogin aljanna jago na dokkin se nga nan juana ungan se nga sunga gis jago na sunga skiwi dile na dogi kilma simoge aldi jela oto na tuske samar le jago na don ga jani a ilole na ma dokki se kain e bele oto aldi jurnyo tulle nga na kirsi nga na doksi kere nga kela na diyo kingi ilan sabado ge kilma si moy na maranki ale kullu hal bako ila nansi dayang warre jayngo na alang bam tulle bao na alang sokote buka lansi utonga sunga tulle nga kiwi na alang jutumondeng dora leng sunga masa tawre kiaring na dok na mako ila lansi inkumong inno kisi alang kelmang din jiting zikaring karakawi na dok asang yung kalung jurnyu nga tulle kisi algi kinga si iri jagiti na ngal dayang warre si iri jagiti na sare gijundi jial iya na bajang na lomfintobung ki dora tulle jere na si yung alki boray idi nekin ilonga nina dol algi ka jisi ani na ji din dol insi al dayang warre tulle jagingi na mangye na oto illolin fago illolin na mado ko alki sense warre kwa kullo bilo albanaskel bam alang illolin sunga vuto karin gurnyo ina jwaba jola lan tori gele si jegil king wonga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki ko lan min na bam na jabun na jono min tubun rengo asang usi sunga kumong na alang kain jurwa le sunga ka alang kain kilma le sunga na basi long 19 asa selma osandi kainga numa wala lang agil bara Musa jwala lang oresi kuru ay jani na asang ay jwa so ko tubko ang kin jang alang ay longa ne ki ay long alang ay galo dai ngorle
1: ki borai na borofatai da tolla ingis don ki sense ki alken na kirsumo dai ngorrengi na kirsumo barnga ki nyetti ngal bang naskel bam jure nga na mankani aba wuke na ki ting korron kirsumo na simai kariba ba so gisi ilan sabba idi ne kilo bayin kalon nabi marana ma do guti na do kaba na kel dog asan orre sikago ine dying tuskele radio samarle in tuske inalon bal dying in tuske kwa kulin orre kwangi alang bundunas biwiti idina ki karinsi kai dal dindio tuske askamba baye nan na baden kana kwela san tuske ngasi anika in tuskele ingis no ngalam puto berel ka doing domong alwangis ago puto berel na bundunas kelba ana dok barnga kina sa kalunga ba lobi lo alkay ngouna ba warna di ele fago dok na burunga mere nyetindin asan kalunga le tuske kena borun ken taringan rising nama dayen do monga teli ena ki dengin kirsum idin kirsum wala dogolan den jurnyu ngong dogola si au nas in kalung asan soka kaula ki sense irin na ki karinsi kai nama dogolan jurnyu ngo sa songa domi na bi kwa kusi balon dogola si abaki dora tulle burnyo asa tabungere toyen kwasi zat kindelinga nanse mutama si zat kindelinga nanse boru ila se aliye ngai ndele dok zati mutama kulle nan daldin dio le tabungere dok kul zati atilona dok boru ila kwela lanke boru ker surnga ko akawa do bang kwe ila jena pawal di entong tole kurnyol boru ngakin kulle bi al bang balu kwa boru ngai duitia na kien dogola kinal tole kurnyol baye na doktare ngasi inen tole kawe do mangasi inen tole kawe kilok nama ko eldaen orre alangi sin kwa dogola si alang una ki tole burnyo dogola si kelsi bam ki en alkein dogola do lesi ton dok ki gorguras bawba wala ki zalas bawba utonga si alkein aba ko eti rigitifa una dak jering namase njwa en retule ala ba ki dak as jawba wala ki bele zalas jawba o bele si uru as jawba dok unas bele si ki simo yamen kwesi asangi iwidire na barok long na bara jang na dok si yara jebun warga na dok koro jebun warga koro jam warga karaba kin kulal kein dok una ting dogolan dien karajau asa dogala jang dole na do kurinya porre ngatong algi ji kalu na ji kinse jaw tore dog yin do bankawa na ma do kidok dan do mina do koyang skago ye ina lomba alle ani do bi do na ma ko era lampe ate se yara yate ki ila ba kidin baje marra dok na ma do tinki bagi dogala tabu ngal jang anan dok se kirin jaw na ma mutama na do san kirin jaw ki sense don wa ki kan ne sunwa ingisinwa alki boray albon na skel bami algi entina tina bas ba na benna bago na skel bami na dok ina lomba alba to kara dok tin bitin kundu na dok kesen kayen aldinga kinsi irin na ki kwera san sokwa kawla na ki ngam kutumo na tabunko ki bora gisa min sunga namase tim kerle wala sok kerle kaya asoy
0: aso gisa min asiker na bora fatay wore ko albanga na skill ba mingi ilole na modo gwele lang yung wore ko da indi lombot aliye whatsapp indi mbot nesbiro balung lojor lojor is o sabe ti se sabe o sendik o lojor o e os ongal inama de na dog dying whatsapp inding e boti al sibido ga balumba na biro sibalum ko kul radio samar al satellite le iri fago na nama de kwela langis kwa langi den taraddud le gis akidem ba duo idal gis satellite le kel am ne duo id al sikayin na kari ba abaji den taraddud jwelingi ba ilay e tok tok is os ongal inama dok ye na ba der ramzi jwelingi ba ye ila aliye e au os au sabe os lojor lojor inama dok wela ba jwela lan jeriki den tabun eren nama kaja nama sabe lagal bija ilolen kise duo idal giskwel ngalan giskela mi satala ilene duo idal ke ne satala ile kelam nama skwa na dogis e kiyonko iri bagi na buagi si duo ila ingis gwa wala gare mengis gya ne singwa kana alang nisbinga si e iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng iri njo ingis e kidieng tulingi ne kidieng e zimiage albi ilong na ba e radio samar indeng ering na dog albundu na baugiti na aisa rimmen bau na dogal giskong iri bagiti kise iloki ngasi sunga tagatini azanki kwa kulin kalung jina ka ina jwabal kila kwa gaya radio samar lagi maran duo biduo na dendonga iri jagiti na ye kengis utonga rimmen vi jirog indalang radio samar sibas iri jani kibwara gisaming na bora fatay na mazdo kaiti itulele.

0: tane do kiŋe kaŋ ke jam ko adaen barnamej
1: woren darali
0: na ine dan jiwo kier kwa namadogin beleŋ ine aldi in aldel kigiriŋ kana sainandeen kirtiŋ duwon kages paliti duwol ka in aldinden
2: bara din jiŋo tu ley in aldin ges paliti lompi duwosi erer asan lon den kir ma palew le ti arra
0: ine arra ine ki kwelan duwon kirtiŋo duwo yana taman duwo ke lole na lia lompi nen ine duo ka ine
2: ine duo ngis paliti duo al lompin belekela
0: yan duo lompin belekela me batulle
2: lompin belekela lompin belen kela no lompin dele de ko yekoyni asan tele fiya na suri ba ine ngis paliti duo al lompin belekela
0: tulle
2: na duo lompin belekela ine lo sibo kil lompin kil masi moy
0: al duo
2: lompin belekela al duo dora kurdi ba ine duwon den tulim paliti al duwo lompin belekela
0: lole dok ine da aya di kenen belen ide isak namas ibrahim si ritiŋo isak denko ibrahim gwe yesi ritiŋo sina iŋo na iŋo yani in lole abe jijoŋo diri njegila ine isak ka tobu njaruteŋ zei ilai lowasa ardi iwo wala ka tobu njaruteŋ
2: ine isak den bas iŋo asen belen jiba utu kobun ara dole eye ine imbele enjelong enal isak den kilman jawrti na dola ke baye na bagis utu buna ara kan gi azan ku na lom fi delega ye insi wo dole baka isa iwo dola baka na dola kere ke
0: ya ine madie mat indala bene laki mat na do erikere gi
2: den tabu ilanja bana kenge na man den ba utu lotumo na ara luvo na enti kwa haldo dogo riba Neba belekelam. Ine demba na mande sigiranga na irijegi.
0: Ide nama sosa tulei ala gis dang jingo insi jawi dang aya ille. Na nama dok ine meram baile kamwe donna in jingo si gis dogi tiri nye lole. Yani ine duo kai.
3: Ine duo lompin taringa dungui. Lompin taringa dungui. Na kwe aba taringa pi inkami halba ragi dekanya. Azate bubutu akeba ene duo na malompin tari duwe na lompi yezi idimpia alande retari pi kilasa ye belenga lampia ineng na maye na lompi kwel ngaying idine lompi inelang erel ayye ila domong sipialang wala iringini na bela domong sipia lompi no maskara ba songa nyidi ileng kering idin negie domong ataras pi na kusenga pi bana lompi ngisa urelba ene duo nama yei na lompin domo nga duwoi, na lompin tari nga duwoi, ala lompin ki lapia asaye beleng, na asaye akwa ba alang apia ba, nama inengi duldi nama idinke alang dora le duwidi asa yesi lompi beleng alang kidente wadu ido.
0: Na ine lole taba lompi do, uwe Ibrahim ya nungiri jawi na loja gila, lia nama mkwa la ine nama sungwa bina nina bari. Yani ine, de nungiri jawi ile ide wat.
3: Ide erike, idin ne ki lompi kirsinga, nungi idi aljawi kwel alan jegi lompi alsi jimel alan eilo leje inelang al nungi idi jawi bas iwo lo al elay na pugo al elay na kinal ine barin kial kago nungi idi alan jawi la eridike na zesi jimel na kina kalueba baduwa low alie kilompi den kilmate na kilompi
0: yani ya nungi jawti nge mat ke kirti ma lawna simbelanga
3: lawna simbeleng aljago
0: aline laki marang irasi as ina kwaba
3: lawna simbeleng aljago aline ina ina kwaba ilabe sinan beleng aning eriya ke ba ye nungi di ala nga jawi ba na minna nungi idi jawi ki dini mas inela mitile njiu al erikenas en kwa al pago ide ila namaye idi ne ki ki kirsingi na idi an kirsingol balgal kilakein marra lompin bele den juru le undul idi ne ki ki ke juru kirsinga ne ngalom balki udo yi melang baki la lianga al inders yetinil ila namaye na lompin bele ngalom bay ne erial urula dina kelyam ye ki mitil si undul ki kilman diyo na ke juru nas pali dina duot al den bele kel am tiwimbas iwel inengis belengalang ineng a

0: tulay ina dok nama da jiwo kerkena beleng yani in aldiza da wala kin aya nga ina alki de en kerting yani din I guess bela san ki kwase ay kwa
1: e bara ina din jiwo tulay a kin aldinga ina ngit beleng adan ki kwase kwa ala lompe belega kame ala lompe belenga kame alba wo ibrahim kelami
0: yani lompe al kwa kwa tulanga si ili
1: lo kwa tulanga si erene ili kwa ndio langa si ki yita nga ngel en jarida da lama mbele inu ala kilo mbele ker kam ta yirlo
0: to le na ina dogno mera mbele kam ina do kiwe jingo yani in aldi ayis mbele ngason ki kwase ay kwa
2: in aldi ingis mbele ngason ki kwase in kwa do kenga na apanga asan sur bagi kain alompi bagi kwel na alan kilompi ndora kilenge ne inna lompi in kwa elase ala jaba alan ajaba neji al kwe etijang abay dimba bele kwa alam bagija dimba bele idi neye jisiye ine kiri neye din tebun warsade swalong neji ba galdin duldisi asan kilaja alompi kwa nasin kilaja ba alompi irel nebi nyet albayen alompi tari kwa bang alan tulesi ba na kusesi alan ababa abakwel alan kain jayenga tarazge tebun ereng na delding ire kain alompi nelan beleng alan dorotu lele ko na alan kusenga kawa
0: Tulay na ina ba silong sa dain tinagi kain ka jam kwa na nama kwel alang ina karing na magala si kirke nga dok na dok si ing aldi si kanos tabung ko laga si aldi kirke nga ka na nama wala siya ingwa ababi alang kwasi donga bani na doga sang kwasi kain aldi nga kimba walang asiyal ba na namagal asi kirke nga sky ti ababi kwasi donga bani
3: Tulay ya
2: Yekini donga kani na kisi mkwa
1: talasi Yekini donga kani na kisi mkwa talasi

0: Good Fali. Wo gereng?
1: Wo ya?
0: Ji jaila.
1: Eh.
0: Na isi jamu.
1: Abe kamu ya?
0: Auja.
1: Aba stir don jamu.
0: Do manga.
1: Aha na gelde ngai si kamu yi.
0: Koi sega auja si.
1: Manse kusi ake ngai ba.
0: Eje yendeli.
1: Ah ki long ale yendeli yen sawan.
0: La rek kira ge.
1: Kai lena good kai ba.
0: Kai na good in teya kai bi esi boring ai.
1: Ah kira kaba kan na nyar kurungas lo kai. Kiri bas na na mesiro akira kai ba e.
0: Eh.
1: Eh tamu jeng.
0: Kaba ngwa to asa dance ogi.
1: I na yo todo la dance ogi.
0: Again?
1: Yakin sokai.
0: Iye gize gizi na.
1: Iye tiye gisiya.
0: Aya kai jina ba la an telefoni ani ya na dilom bodi la le.
1: Kien telefoni kien na na ba ban na bergiti bergiti kiga si la dinga dogis uringa as kalumba.
0: La dilom bodi la ani ya rim menjau. Ara iye da ani na tabu galenga ma ya lai ba.
1: Kanya kai ngoto korola korola kila dendi yo kai loading aba LNS bargan diyo kiri.
0: Eh.
1: As kaumba ile el rim menka zata ba uringa dog.
0: Eh la la ko sia ke ba
1: eh
0: ba dinga din sine wa senga na zuwa
1: eh
0: arangi zigizi ani fi
1: la ko sia ke ba tabunje
0: ai na ma wala lan huwa da burgula ko lin indere
1: eh
0: na ko nas kabir si uwa na mai la nin tongo uwar ba bintong
1: oi le ya min wul arba bintong ngani to
0: eh arangi la dai gudi la ga bongo entong
1: kalas tabungi corona kalje na ko
0: eh
1: ah kalas e juro na ma ko ma
0: eh
1: na gal ah burgule ka go
0: ai ko isi
1: eh jal na ko
0: iya
1: ko aji burgu
2: o ya
1: da ji aje dal nya kai
2: ay kai ay na kakiram
1: kakiram la ya
2: kakiram dawam
1: aba kakiram daw jan moy
2: kakiram dawam kaba gal
0: ganna soral dum
2: e kangal ba bogore ngolingi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akinan enan kiri
1: na taja mi dingere
2: ngi ngi maransa akinan enan kiri na bat siloga ba undura na yense eges gese
1: hi
2: na ma ngwasa ngi
0: asan
2: asan ken yarta de tabo ino ma
1: la ken yarta kasa ay kira tinni ya cho wenes iri jalan ken ko lu pete pete
2: hi egel gal ingwasa ngi wisdi wonde ma
1: ingara
2: kan se roka geli
1: ingara ken yarta la kasa jirgot
2: kire bat kelia pe ba jangwa iwesi
1: iwesa
2: eh
1: na
0: tarai la ba duo abey duo dine din pupu
1: na jandina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh longa den dola den oba na kan na itin sepi alla kaldem
1: ege na kikan kelie
2: eh yago
1: na mako e lala nga koye
2: eh
1: ah na gutin ko agoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wuon tonginye
2: mhm
1: ege na mako e lala ko na ah wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: ege na nasgal mosot ka gel na wo mongo ngel ko
2: asoy bat so taras bilon taras bilon bat ko intara nga do se age man na des dog age ba do bangu ni bat na mi won to ngi jwa man ke la bat kul sin dogon de kira bat na jas ke man eh to le ye wo dol fa digel warin ka ba do nas dog de le len ko e wiye
1: eh
2: ye to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so ka
0: din gen so ka gen kwasi ba tawun tab bin gari dia
2: wala
0: wa de ati anan ge so bo man kuro
2: eh
0: ba wi ti ba wo yi ti
2: e no asalom bai ko ne so re ka
1: do tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanengwa ba kain soga ere kin tarnga salwa warja alang kwa ines kwa si keringa jaramba
2: te ya san urya kera si kulto
1: kata ni kulto kulto kulto ni kumar muun ni tari si
0: singa askawa ina lukana dele ngwe kien tuguri hima tu wa yunga aswa baka
2: ya tole ya tole ay na hegal deng oren bate
0: ah deng oren palansi
2: palansai
0: kaka ngala karalu
2: ya ayu wu dolfa
1: yeki yebi balba ku interna kayne sele
2: egen naji wo dolba ka
1: kiga
2: egen na kan kiga na kelie
1: e sei
0: asa ga ben ga mejjal ke subu juro na masin wa gutin den tin si duwa duwa salon
1: egel ben walan ke subu war urona ona itin kiya na urun na koronga urun
2: eh
1: anama war e nga alan den tin le ton ay nga babela ilan bumong
2: bat batara si mang
1: e la ke borai bago
2: e ki na kan na kela mang
1: e
2: ine wo keren kenan do gire ide meram tolla ke mang
1: e
2: he na kela ite gel kangal dan sogi e era ki wo ndongen den al kanina dan do marezu gut kawiye
1: yang
2: ege na nam dire ken na namaka ete aso wu bonko endende laye
0: e
2: aram war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayina karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jaila ji
3: jago
0: ai kan kikin kan nakela
3: na aigo ning balala
0: ai kunyiri temenzi kanjo to tusiani jaba
3: ko nya do so appointment
1: egel jabi sikiringa do ti otto ko kulgel
3: ayo ten kel kiringa lo
0: ai kingena to ne ndena good vali keren ken good vali ya burgu ke good vali dolva
3: eh
0: nan kan dog nakela ke an ko kul
3: aiwa
0: dan sogila sa urgani karanga ila
3: ta ta ta
0: ai na ai jandal inji
3: la la kakiriang
0: a
3: kakiriang inji
0: kakira jamba
3: e nama gal i trikagil
0: e
3: nama gal eski la rong ai
0: la sa
1: doba kusya ke ba
0: ai na maslilong kwedika
3: e
0: na kera ai na nika
3: okay
1: domi
2: Uri lola abibarum sa Yesu kari.
4: Uri lola abibarum sa Yesu kari.
2: Uri olmola abibarum sa Yesu.

0: Boruna simengel ki barkay bara fatta
1: Boruna simengel ki barkay bara fatta
0: Paybe payna simengel ki barkay bara fatta
1: Paybe payna simengel ki barkay bara fatta
0: Asoy ki boray ma
2: Asoy ki leleng bara fatta
3: Dom si sadi swa
0: na kay nas kawiye na wo galal duwa ja ko liye ke rabi
3: ki bat kay bara fatta
2: Ayi ja lo lo ngala
0: egel
2: na lo na kul yom balong ndiye
0: Ayi na kan kera to ayba
2: he
3: ya suang era te
2: so ya era gal keri
0: al yeso keri
2: he
0: ay lil era
2: te ye ma ye keri ni de lo na ma khalas
3: be buri bo pot tan longo la
0: buri bo pot tan longo la
3: de ku je gila
2: asoy
3: asoy
2: ah ton de nyomile na do ko la lon ko domborke inena yohanna al awwal garanes domo so jamari mempia na imbeleng lombin kwe yal ere
3: nama de ni le kanni
2: Namaden digle na den dio hilla namaden sangal
3: sangal dille na den ay os
2: sangal dille na den ay osle
3: na os na dik yang yin
0: na ki herratore ka basin sikel ni namamagna namabatie na unse na pagwal dombre na bat
2: na kona se era na era galingal era keri
3: era keri
2: inga nama era ere alle alle inga me isa mon gwenden herra
3: yegen
0: bat yegen
3: ki borai
2: ene nama atoro gisin berengi indige alye alki kagila ki kain kungi nanzi kelkami
3: yete yei yang ileng elgis juana na ardenka ni duin domboren sadi so terem teremina apapa yelang kagilia alherai lompial errai in alye alki kelkami nan kagila aisan kwa dengi in lompi alyina herai na ingalomba aludi ko belet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kau na se ala kwa se ala kwa in namas delle ni lan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaulasi na kidiko ngere kio
2: alba pie na kau
3: kikien asa kirimu na se ala yo
4: ya kai domoro bele ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin na ilonas kaula na diko ngere kau ngi mana ba ki ba pie na kau kien asa kirgin ba
3: e bad ba
4: aba kio na ko senga ka kikien asa kirgin ba pie kwa kan ilore
3: ya pie kwa
2: na ine
4: yire nyingo
2: poko do galin belenye al indigal al al kagilaye al kelka mi dembere na al kagilagi kan gun na al kwela ngizin kwaye inna adengin inna ye kingasila nas belanga san kwa kiranga si kwa wala kwa kiranga gena kwela zin kingati angul
3: lolo kelaki kan na kwela san kwa kiranga si kwa
4: ki al kelka mi
3: al kelka mi
2: Nankagila.
3: Ken tuleng al den sur le pia.
4: Ya.
3: Nankagila ken beleng al domboren dio
4: rimengi.
2: Ya ne duo kera bezen jisiko.
3: Lolo kika nos kwasi kam.
2: Kina na ma sa ine nan al kandu na ma kanna zo re kwasi kam.
3: Inne ngalang inne ken kam. Asan jin kan na
4: do la den ratu le jara.
2: Inna ba ye den belen si
3: jara. Ba
4: den ratu le jara.
2: Asan in kan. Inna ma simin. Zene jina kanu kiko gula ine ganna girdin ma su kiya domo kwa kan.
3: Badba.
4: Egel.
2: Ya ngine ken domo kwa kala tori ngin kila ye ilo
3: wela
2: au gila
4: ken majira gila
2: majira au gila wena au gila
3: kido na men nen kan asa kiwi al ye herai
2: nan al kirai
3: nan kelka min nen kagila nan asan kai orre kwa si kwa
4: al orre kwa al kwa ri ka ne kelaka me ba
3: alan kelka me
4: wala aka gili ba
2: idi ga ye
4: den digili la longa lan kikel da dombur si kawli
3: be
4: ken wuwe si tulen kagil
3: bad ba Idi ne dembele
4: na ardenga
3: e ne dembele ne duone
4: marambe
3: ko wadi akay ndombere sido ka gileba aylong
2: maramba ire
4: na ken wuro gaiba
3: na egal nunjumi na sa jolba den dukay
2: na na ba enjama sa joliba
3: asa joliba ala al diogi pisi na gomba ina sa asa asa dogan den nyoke za
2: maram dio yezi
4: ile dogo so simwe ile
2: ruma ni na duri wo yezi
3: diro we na na
2: jara na ko el ba ndere ndo zikala yani jalusai
3: pirje
2: mugi naning naning wodike ki gavale ya diembogi na wodike namazel la gidenga nya la itin kuzeki denga nya nungile kiro zelit ki den doga nyoke nama ngwala la la kase gidenga nya raz tor korkya den nja wel balangam giden zelitin wala do ata uliti ba
3: inama tarre
2: inama inama ye za da inan ala sa ki gana den girse ma
4: ya kase wesi lonje da tolabiyal ilong da ki samay nabor mar kase wesi long in asan samandu le so asimoy dogo nyokke le so asimoy kika
2: ah dogo nyokke ka o metil
4: ak in e ka ka jeral metil des kaldi
3: na so le so le gay
4: le maragne argi long imbra jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga morom otto dosi al jayin kanya o re kwana makareli
3: na ma den taray kan idin na rbd si juru juru o rolos kilo uri na junde pellet ala ngindom borese pali nagal si longal lompin dombori na jawre lan den dio jegil na njam mi ngal jitti jikal jegil
2: na ay si ji waye jitti
3: na ina me na ko ambele ngal am na
2: den wore do ngal na ji burgoza bele kino kala on ko den bele na si lonzo
4: a bu nyena wu mo ngwe do si bele ke
0: do burgoza ye do ke ma maranyala do ga mamang na ma wala lan wagel na ji ete panga ke la sa woro ke na musika ye yaran pa kamya ele duoy de karala so kwase imbereng impanga se asa boli bay induo siji ka duo je selela lole duo yela sefi wala ye duo ko la so kwase ria en ki sense alan lia ze bonese ditin polines ami
3: stay ele stay ele duo ye ele duo sembe langa sa joliba yes long ele duo sinas iya na ma ko la sa nya ditin na mi sa nya jol ba densimi
4: densimi
3: Asa ki pelle densi mwa jalomba na mesin kwasa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa ba ele digi joli
3: yele aden ton dio am
2: la na mesin besa ele digi si joli
3: eh la si joli
2: si
4: asa joli ba
2: ka nya nya na di samaze ki duger ludun
0: eh
2: samaze ki banya ludun
0: eh
2: na mesin kwasa ba ele banya si jamaze sa sa si mwe mara in samaze abazami abazauli
4: alamas diye mwe
2: bi alamas mushkila ba sa jawli bani haya
0: na kabat ka sela ngi yera
2: bele sa be ya kangi sin kwasa jawli ba
4: eh ma jawli ba
2: e gana ja ba jawli ko ba jumana jamal na me kwa ina hawa ngi ina hawa ngi la zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la nga jura bol den ki la la jil ba maran alba nuyi da na jegi la ko ba jamal nga
0: ne impanga gel ka sal na me yilla pe ela e
4: ya kadu ba zulu wo mo ngwe do sibele ke
3: eh
4: lole
3: Jima jina main nama kwa yangu ma alumpi heraygal he ailongal heray.
5: Yeah, alumpi yani heray hera yani hela yani lana ye kwa suudong songa paliti. Marang ide nama marang duminzi. Abas jodi mana juga alang jam aywa. Alas ide gi asin jeul beere si
0: duo ke sire
5: ya iwa ile jeul si nama ile haire ya ile sibam nama ile ni na ya kwasi as akwele ba asan kwa
4: ile sikal samun musical
5: aywa kadina ni
4: asoi asoi
0: na ke ga bala adu tir kirin kan adu bai tir
4: garan ni karo mari ke ide
3: yeso asan ba
4: tollale na kwa wala majaram ban dolfai na kwa al ingwa aba illoma zakiki ke en kirgin dille naki kanela lo di kole kanni ki alba pie kwa kan
3: tadba
4: inyela yi al auto ki kanna kaw
3: songai
4: diki ngame nga zakil lom fi en kirgin na kanina kay ngota dilla kaw na lo di ngal lom fi ke mutu azido to ga kaweti ni na ya panga si molla si yi to ga kaweti na kwelba ala ne dele da kekello na abel duri kwa wala ji torik anjegile bora kala nyame wala tik sky do azalumba na me nyame la la ele ritulle ala ba al jitti ngaida
3: jika
0: na ji jegile la
3: jika ngai lo majaram bay
4: ajile ba
3: fir ye dai ngorele idin na ila dombori di ngila dogal ines bawna sila kari idin ne lompin kuro songa ge ken ke kire nga zidwa na to fiasa nge ngoto eng yanga zedo si ye la duo la pi nga pina anguna sin denan wedi hilla do lompin ko ezina mas engwa al hirrangan hirrei dinele na manjado ake
4: manjado
3: hilla do ke den dombori le nang na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko ya lai
2: nagal kan dikke jijen sa ku fali ay bereng abaga ji wala kelen ki ngol parce que vera dombore ko ale bo
3: egen
2: egen
0: ka dombore to ko ale bo
2: ko dombore ko ale bo na to ko ando ka dombore ko ale bo
3: marade den dombore ba
4: egel den ga egel
2: na ki
4: ko del kan ko ale ki
2: mo la good valley udon senga ayem vera dombore ko ale bo na udon senga
3: inike
4: ki ko egel sangi galonyi alle duol dombore denke na gis imbereng abo borazan udon senga bandu al dombore ko ale bo ye ay silong al dombore kier kier na mansi kwasi dele gimel
2: ma indigi ne ina bele na al duobi duo den suri si ingo elole
3: ye kan dogi ne bele nke
4: mara tu rigo kwasi tani si kwa kren ngi rigo
3: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne jijang
4: yesi jang dintas kedengi
3: dintas kedengi duo ngai asa insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre
0: en
3: nama den jiti
2: egen na gus bare kaba nera la sa kamini yani ye lonjal ongal ge marangan duwe na jisi katija
0: ki won ne ji jawngite na ndon dem bele sekel jam na killa do mbarala jeriti ba kay ine karal
4: kati kazi do basi lo nyi kazi do basi lo nyi il lole al yen kwa on requasi sin kaminga al domborenga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masarne wala baw kitirgi kan ni aba kel na tololin kere gamang e dombore ba togi na mara nyi ke alangis ki ngasi utonga songa kawa na makangare dombore kama ya intogi wala nama jasi diwoke mwala nama de jasi diwo jasi to indio kele na dawuti ndem den dombore si kabena toka kae nama kindinga singa al musangi na dawuti si toka kae irezi burdanga si zawursi na kele na injil si garul kino ta de kele na skanyi kage toga iba ye nema en sina kangare ne is kangare le anama ke nas matin se ke nas kanyenes ongal kawe ine nema ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo ongal ge maranga ba kawi sense le ne gila dombre ba togi
3: ye adi dogi ne lang longe aba ilon ne kinga domo ngako age domo ngako isi lambele sei wala domo ndo togi
4: kangal jima jaram bayen
3: indo perjay
4: aba jagila kin dom ngo kwa sa soage dom ngo kwa na kania na
3: lolo domborenga ki domborenga min
4: ali domborenga
3: alkile
4: ki domborenga
3: adi domborenga iskile laye
4: na dombora iskingal kul sur sur tokleke
3: e al domborenga isinkile laye
4: e
3: isin la bele so sei alkilom bimbereng wala togin
0: na isin bere ni so sei ye
4: na isin
3: ko kwa so ngam bele sei
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ila sa jalo de ki king kwang kinga jawla
3: na ila dentaray
4: na se eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba isu wala ognal ma sai togin bele se sei ala ke ni ba ina tigi ganna deldi nga kinen ngaw kinar wuon ken dombora kena ele ki basan kayin na toxic ekel ne kindia sene nyet erikir giti tola ji karala yo
2: anka dimbel kelam
4: jayla ka na aylong kalta munye
3: ka wel alan bele kers wa
4: tola sigo
3: tola le o sondik le na sabele kus ene masan kwa marang abaki herale kirni enali herai asaba jirgiwo kayen dentasle na ken kewa don pin ken kewa missing yasun ali yengene nkiwa ngasi te pia na sin kan ko sin ajinya
4: asoi
2: asoi asoi mbele sun wa jamai
3: aba herale kai ba kilo pin
4: baskin kirgi
2: mbele aljijwa yani sun wa domi idi neki herale kan nan kela den kwelen aliyen dai ungis enne zitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi na ba dikole yanga ma du ba yengana waringi ngilali ngwal alal tirwo jile yanga tirwo jile ba juma du ba haddi
3: domi
2: ne ina ma injigidi alan ine kan ngirale ne alba tabun ngiren kwaila osle awlan zakin ba
3: ine na mas ine tabun juana kwa aba herale kai asaba jirgingo kai
4: kiwo
3: na kidanta leza kija
4: jirgingo
3: kai nanzilia kiwo jirgingo kai
2: nene ngwa
3: ki
2: aldele kan
3: nansi jirgingo kan ki
2: min na didele gela ma du jigala ziani kergel
3: jenga zamba in na madem pergei a na inela nya san kuldi an karga mara wela langi ingo
2: ko yedding setting o zandile ngela den kari wala zagi alim belenye
3: alba fieko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan dikole kan alpie
4: alkikien kan eskien kirgin na kawu dena rumba ngako kipie ko kan kisen sen
2: lspie
4: marang embele bele pui
3: a pui inemagis ai palidi
4: bele pui
3: a karaba au kein del dindio ora na elerial kaduru kerial ko khinzir kerial kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo abajundi ba dalun dio foidi na ora si abajel na kisuru juro bokoro foidi na ling
4: na peta peta via
0: na peta peta ye nyawre
3: den surginya na te ana duo al ine kenene pidi iluna na kaduru anan jalo
2: ba fingi
3: dina urin
4: ila na mayene mel fi ko kan
3: ila na pidoi inna maden tarai nama ingo ke ala ingo bas
4: inyele al kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingina kain jallabata te yaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro le na mas kaulina tani kaungi
3: na jitina bo
4: na tindilele kaungi
3: kan inna ma pir
4: na jarta anja min kaungi tani
3: bi ma jaram bayna ke ingo gi imbeleng lompiale rai alherna imbele ke kirei lompien herna kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa alherra ke na adila dulensi na dual sina wona
4: apa ye nes erri
3: inna kiyal buruka inna saraka imbe
4: ile iraje beleng kan erre iti na ina lomba dulengi
3: aywa
4: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malli ayi na dulensi ki dual fiya
3: domi
4: ila erra na ma dengi
3: domi ina na ma san orre ko taras kiwe azaye ndombore kinga na kuli bana kidiem bagin si amin ndombore si albouli na bagil ay la kidiya ba na malon pim bele jawli na jegil na dense
4: ni na madayin kilma kayin kilma nge na dien joyngi dayin sabangere
3: bat bana ko bal
4: na dayin tala al kayin bar nge al ko masuliy keriya dayin sabba oren sabba
3: del stil
4: eh
3: na dok ini asan ored wosin jwa kayin ne kam malompi herai baru day le la al kurunga kayin na nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayel la te yendi jilon kayila yeilo bi yeiler kanjo mballo jigil jelu na herake bagel king herela le lompi herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne ba
4: asoy
3: inelangi songa tulay mara ine a kusenga na masonga ge dai erengis belen na sikila kai ngisi belen dai eren na masin belen abaji indorale jain
4: lodi ko lela jang
3: lodi ko lela jo
4: asoy
3: pellet ti ko lela jo ba
4: asoy
3: ne di ko na lomba
2: good vale ga wala langizwa in wasiapa ne wuki ngasi ni
4: diroi
2: nang diroy dok fi nafsi logi zeni na lugut falia kwa marang kwa kuinga hasi halian nanye te yaleke na yani ila roba ziebe mbele lala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al wo ge yetaran ye ngwa ye al ge jiden to bun den to bun benjal ne na gola sagari
3: baba
2: nama anzing indomo in gago hatta di duo lote ye le nama ngwa al ila duon jain so ngatarra izatu ayete ye lela
3: atele e
2: ila duon jain so tarra ila duo digi ala ela bana talomba kan ja lomba ni dio ka ke za tu
0: na ali herang herra ya sanji jerom ki sense aba in era te den adi ka ba ni dio in era en den so ringa wala den
3: en
0: mare lombi inas ke ba erdi ke nas ge te
3: ke ti as ke ba
4: yesi re se
2: ba ke ti as ke ba na ma ila ngungi in jai al din jo al jai le jela ina jo ba al haddu kalas idi ne wo de ngol ko so ngwa ke ne du le kere lakin maran du ila la ko gul
3: be ya lamba ru ko na kala wa sa alu
2: ba
0: na kela kwa pie kwa yenge
3: inzi belenga salumba
2: egel nene jide legel
3: mi anba ko badai lo pidai lo ngono kwa kai salumba
2: egel
3: wara jangel
4: egel
2: le jide di suri ndo de legel maranjo de walan kin do ra
4: yo wa egel kan jaringi
2: ne joto en
4: wa a
2: jaringi ba maranji joto en kan joto wa zan di suri kuronja
4: ma ka ba ye jaringi ne merengal piro njanga ba lo neska ki kirgin
2: eh
4: ne jide ne lo di ko le jangoti ka ba jide ne kirgin
2: ma gut wal kan uke ne belenye wa udi kena na gizi jundi yana na ki surin jellin na erdi kena juni na ki kuon jellin
3: ki borai
2: yal ki kuon jellin wona me ne jundi na jigi dora en sen janni
3: ki borai
4: leila
3: to la ne njwa leila la kawla skumel bawla leila
2: na la kumzin idi na leila si kawari la debu
3: e jum gizi aton
2: to le kuri ba jawil sogs coming na borava tags coming di jan wo ken do mo sine jelo alen ki kundul na di en kirsin inna hasel ikirsingo e resala di hanale wo inal gijwa kindo mangale jel erayang wo jundi kisat ding erale na yinko ninalie domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme awnaki indora kawlial al domboren dioke ne inay bal kikirsingo ini dio idine ding ini ne sungo se al domboren dioke kin kote yanga jofo wo dain borun dio nyettini gwen o khasatan dain wore kwalin asog is coming niki borag is coming idine jidain un defa juro woki kwelan dain borun kwasi na dain worren kwasi tayen gwen jinyet jalo alan jato ki maluku tele kinkul ikin kona na din kwen kona asajagin yake ba isamongwe
4: eya

Asoke Braina ki Borvatai Ben Laura Kwakigenja and Gergel, Lovi Lokis Kilmaisimuetens of Le Dokalan Kel Nakago. I bendeling so akin ki Deldinke Murakin, Aria Sangalang Kiribankwa Kitaliena, Buruntuleven the Mankwa Kital Dong Ye Kaimbarga, Aliena Buruntuale King Kikang Abong Nakika Mamang Nakwanyeting Lovi Lo Albang Emilgis, Na Ariang Nawosis Kolokwam Kisense Dokalang Una Den Daragale Ben Kikenja and Albang Kergel, Ela Una and Delding Mur. Nyetting bang jual elena king as here bungi in Alba Dying Riking Sok de Nayan and Soliking Yetting in Amperakena na Dioka and Namparka in Marana Songangre in a Duk Palkio, Kitik Namadogaming, Kambaran Kitalia in a dime burun to the king, Aldugye, na Dukye in a dime burun, Lompi Leking, a kissense, Dok O, Nas Lompi, Koro Lula Irto, Nadok O, Naki and Tongale, Simon Jalo Talkin. Na kwa kital dogi ena wajana kini dog au lompi kise ena dog bonus dawaja ero una kizi kalom ye diktor apa dogal baye kise alukwasi da wempe na dog kain ewa kital kaya dogal yena kien tonsi da kusingi na kain ywara kita sa kaya dog kise ke lulbi lul na tobi toki lompi sebas kola kom na kumeze kise alan si dog keriensi alang enas longa lalba doki dik al utonga di kain nasa sargi al yei na kien aba kusingi kise ense wargal abongan kwado wal yene ki en ton asita kuzingi kise elen sabba doki lompisis kola ko malando gi en ki en jenga ono doktora singi alando gi en si kilma wingol mana kidik na madogi na ki dogi kamen ki alkwa kitkan alkai deldina kai nas jenga kai doka kela uto aliena kela kaim barnga na kaim mama na kaim baba na kwa pa kidal kein den un kuzini do alki kien kasa ki do galan in lesi kitir karin el alba en den un kuzini ki sense ki do alamba ela se kanas ka golo ta sa den in kaula alang eten sok le ki na kwa balang yen si karin kal alang au na ki sense wo walga abon walga jure na kela kan ki se asakil ma kein la wu na del din dion na si nin jonga dok adi jekki ana sabadi gio adi surjula adi ela si joni dok ela tirle aliene dobi do betela sai betona nyanga dobi do bas en kalomye dok alam bakari adiki duru ba dok ba pago na namene en coming al ela son tarasi alki do u basa lompen tabun a kese alam ba au na elaning inarangeng a elain sa baso gesamin ki borai na mandokai ngaba do aliene koyonga de kingi a lulna to na dok kein nai kane wonga lulna to kein na dok abanga si kane ei alang utkawa asan kirging on alan sur koyal na kela kusen ale karulu era un nayin in sikanga kien kurokwa alba aba ngene kien kurokwa alba kien jura ngene kien kurokwa alba kien dole kidge asa sabinga kinga na inna na mai na sa songa tagatini dobi do ital buruntu le kain na kital buruntu wale kain na kital do kwa mbaron le kien yetending alan kain joro ngale enka egal alkwa ke nas dain tala le keli na ikinga sikani ikien sikas kaw aliye si ye nas uto inam pula na aliye sene nen jigitia ikien sikas kaw ki kayen kurokin si a kanila nas ko ambor wala jawla kawl wala kaynes uto ho kaw wala kayen kurokin lompi elangi ene atalai adi long na din iri iri kuse el na nas bago alangi uja naseleri kuse si japo a kin nanama ken sengage so e barna ke borai na ke borapata eten sogle dog ba ye na kel nakago inal ba ke rekundul na nama ye ina incoming lole adi ilong na uton jittinga ele songa na ilong uton jittinga ele sa songa is borudio koriye wolgal na bule nyetting ki al kainda inda radio wala kainda rangale eki kasin karreti alan u kusela si toga kawe alan u kusela toga kawe eki kas karreti ela lole ilalong al uton si mo ade ke ngasan karri alan ela kusesi kusin akele si toga in kawe inela ki ngasi lompi dente men pia alan u kan alan jure kan alan ko kakire kan ki kurunduro ade kusese ke na ela alan dente men kan ki se alan ela kusese kabunna toga kawe ne ki kan safi akai wala ilong alki dente mena kamba alanka kiana ko na perrakeng nel ku sese ku ndina ke dayen wologo ngi iri alelo mbi dengi wasem bel dingi kikin ko na lole ala joba wala ilong al saborin ko wala ko na ke la sinya tinkrim na mandok alang utka alang ela ku sese situ ka kawe e kidel la temen kan ela lole wala dente mena kamba na namakwel asan daranga nui kana tarasindi e kid alki kay na kaw ye la gena sengage wala kela senga ageba inalan lege wala inalan ageba lang inalan kaw wala inalomba alang inalan kaw na kirik nama doge kai songon eri kel kwel alang kirsingo nama kwela lang in kirsingo
ete ka ndara ngale utonga dinga leling e na utonga dinga sal leling kwa ki ndara ngale skemba a kika o report na ete so kule na madok da ngore erita sai hasileng yana ertel kene indeling kwa kerna ngore ngale akeba na utonga kitala kinga se da ngore na da surubulo kwa kerna se dok askambe de da mborudio al inan mbule birangu no da mborudio o renga songa kai o re kene sa so gena adias kimba mara kidok al kain aina makagir kila or renga kerna kela si doksa uto wakin ingi ina kingasi wala kingasi songa ingi aina al kwa nyeti ndio kingasi ngi songa ingi na kia ala suru doge na kika yanko na ke ila long ki al kia nteme na kengang na ila taala si kaba arang ila si toka kawi kitesa kingasi indelinga wala den teme na kamba na kerenga kelel wala uto wakerenga kerenga gis kiri kurul na kaina dinga kisi kurul al yanga gebada intazle kin belanga na namasa songa tagatini kika balai na namasoka tango sa songa tagatini na kwela nduobi duo den sursi ingo na alan kidon kwa nyette ngal kan kika njenga alan kwen surunga zikingo ai ela ari aliena ete borudio ye ines ayanga nena kinke kwa kain na inkusen dio keringi nan inkusen dio kuye nan kwadi kidal longal amwage tonga kani na kwa kidal gal longal abwage gal kisen sengol do abang kwa kani na kiki en tonga ngete en sokle na kina makwala ande ngara en karang aikin ko sanga alkein kisen se na inan ingi na ki wonkan ye wolgal abonkan wolgal jure kan wala abankan na puro kunyo na kerreke na kume lompi inte bunga sa lompi se kola komal kido kwa kan sa lompi se tare kaw ai intala si kisen se kabala na tare ka wala kinsi na uto anjuru sokaw awule do giten sokle asan kalumye daranga kay nas zon yi kika ki kunyirin den dora ye kunyir wala boru ake ngaba torik mara ten sokle na mayene kunyire ele mara adi kerin kawngi alan de gara karan kin go dog dien kunyirin se arkawe illa kawe kin kunyire alan kay na kwa diokrite na skor kindele wala ele la kawe alan kwa den diokrite na surnga se kanyinga wala ele la kawe alan kwa den diokrite na surnga se dongoro kindelinga wala ele la kawe alan kwa den diokrite na barnga se nogoro kawe nambar ngasi dien hurre ko la san dien hurre to ko kawe italien ko la lan kawa in kinna na modo jingoge no meding in kunyirti al kawe dien ara kidok akara ba ba sina long ko sa so ka na dien ara akara ba lo ore kin siki dien ore uto sa so ge nice a na jeli kika ki ko an ka rigulo den do ranait kin asi jumo ko an ka rigulo min kika ayanga al min ka surunga sis ko na en ka niki kuringa kan ti inan kalum mara askerni ba ki kendonga kanga elatinle kendonga kanga ki elebele se wala jurongale akarutingi ba eten sokle dama ene daldi idlelinge nakela kwa ki kendonga kanga na belal ki kuringa kanga elana manyet pienga eten sokle duel ba sa inkwa ki al kuria kan kuriki ka kurine ji borwas gemba na kuriki ka wala alji injamel ka umdana borwas gemba na al injamel ka al ilole al kaki an neji boru as gemba kwasi se masil nginden alka kidik alka sultan ang neji boru as gemba ne kidik insi masil nginden alka umda ang boru as gemba jikal meni ding undingel se dok ikal to ko ja kaltari si ya ki sen samburi yo asang dang rin si kinga na malia mara injual unda jang la nan jia jua ba kwagi karuti ya elo unus kan altara sen tari ja eten sokle kwa ki ne tari itika we ki se aliyei aliye alan kene indelen suru dio naran kene indelen dain suru na dain baru mara yeden sursi onda ya ba santille ya jarutiba lakin mara kwa kai nasnuyi kai indele kara indua e bali nan ina nan munyin nan turun taren inampi nan kafi indo onda lan ye mara yeden sursi ya lutsa na yedo aslo mbar kwa karren kimen indo onda lan ye kwa kai in kai mbar ngana dain suru ngun kuzin kwa kai na jato abani fiana dain suru wal gal dain baru de lo winga kwa kinan kuzin ina kai ba mara jato longa apa kai nan kiki yon kona wingal longa apa kai nan kiki yon kona wingal nan kuzin a kai ba ka ngu ela una duo recipe ke sense aliena tala ngal lompi ini alang ela recipe ya suru ki ken jenga mara ki te ela usi kalula ete ate ka el na ki kwa ndaraka al daraka na duin bara el na bele kwa na duin bara sino korok a ji el di bara sika anjelu kal mending in kwe lalang uto alang eri jegil al duo jidin tebunke wargalal jidin irike kiri apaz jayin ki koro pisin din tebunke sa japa ba
balba elasi jelol ba dimbara ene katab jaroti ne dimbara katab aisa jaroti dok ene jaroti ba aile yiji si akwel ba lolo kidik dok enke aba dimbara elna beledi kwa ene daradio aba dimbara elna densi rai el den surin elawuna lompi duobi duosi al tewa kiden surin bactewa na kiden urre tewa na kiden juru tewa elawuna ke juru sari gas bamba wala sur sari gas bamba ina la gabzi gidi mbajja ina din erike na jaw asa gisi to lay din bara insi do glompe vas dem bajke na ini alang erila se fi al yakwel kiden kilma al eten sogle abajal na jongna jegi la barnga al do kiri a pousin te bunjay alang ela kiri ngoro ya sokoro asokoro pesinke te bunne jigiti na tarnga pete pete jongna jote ngana jilni nama ma nui kiri jewte ina al din bara se nokoro jaw ela ki kay la jangay kay njangay balomba eteran dan soge la ki sense barnga embele budai ba embele budai ba ye tala ye budai ba ayla lompi ene mingwar ki ki ngora na di ngore na ki barnga nyetting na ki nyetting alba di ngore ta bage min di e ela jey ayla kiri na min di nga balen na man jona arat jofa nyetting alba di ngore na ore na pori indin talay asa ngina jirgel ba yoko kal inang hayna inang no inang ayba in kwel jikidi in kilman dio jina kanan pilana pilan asa kirgi wal matarti to bir in kal alanki nui keringena wal sabari nui na kaba balen ko ay na mankira ko kay na ho kawi lakin no inang ayba ete bar ngana bas erdig lelingi mar ko kay na tori kunyirinde ngar ras kal ngiba ne kien juro ngale ben kala mba den dio rina duodi si anyingo na alan den dio ri duodi se bele puyawa na alan den dio ri na la duosi na gire nga al ritual ka do njuro kwelba alan ba ese ele ele na gire nga ji duosi na gire nga njaw den ele ele kerapi ele ona bike juro nga kergel bang suru nga kergel bang ru nga kergel bang lompe kergel gipia o regis nyo la kim mara hurriyata ke inki suru nga kira na lompe duobi duosi den ba ini o rele ngis ko sam birgo nga nyettin nangi tala ini sam birgin marana ma erdikele nan kira hurreta shaksi ela jidin ditin diksi ya indin surin ela na gal jisi lompegi ini asanji ya indin surna jike tara yow alanki duon taras yow wala digal duo den ridik bulona starifi alan jidin ni sito ga jorten ma yisi kari juliti ya kayna jow wala kay ba sangi si jilngel jari duo elnes inen surin ri jisi lingel jisi taras gi sangi no bais long ina su duo jisi ki ho wala kerti wala sa duo ki ho lo kala kerti kinna na ma kiyen sega ngene kin si barnga ete re pu kierke wala basa ki dombar ya guta kawba wala basa ki juru ngatare akawba al arit kenes ele tongin dembulel boa to wala jidele keri na al din dilila sai na ele le jekke na jafona doji ona de ma pangle jeri na al jeri al din bar din bar aridik kena fi wal gal din bar udik pi na wal pi jittingale ba tolleng ale kita ta ken ta sa le ringa ade ki lombingi ade ade ki ki mujtama yal ke nas ko su to on tolle fina kas bi jisi ka ngi woy bara jisi illo ala ngi ela duong deng bele woy ngola minding aliens jisi uto ha jittinga fiya dingo rengere king ka niri king ka la ngiri king e ngiri ki mbar nga puy king ka illo ala minding ken makira ko ngiri woy ngala enalo bangi dimbar dimbaren e jisi kireng ere ni wala jise empo ba na yese dok in wose akwa bangi jipo den ngri tele kepe sai iwi in wose nga pya ba den ngri le wose pya ba jona dimbara jaw aba ken na ko wonas garnen ka wol gala aba ko wonas garnen ka kidik kan ma wela ngwa barnga ki sense uto ade ke na kan barnga ke in na surnga si e kawiyele asar badiyan sa bakin uto abal uto in kawiyel uto ka ki wona lage ki sense ki den ta kirtin in adiyanan sabba adiyanan sabana ko adiyanan sabba imbele su war jawi sen kawe na war jawi sen kawe ne su dombore so nga gut kawe na lobilo dombore dosi dem bac ini dengi talba fi adi borunga ke kiyam borunga le alkayni ke la borunga ke en koringa na borunga ke en sita sen nando ke en kwa sen nando ke mo tamas na man ke mis ke nyet bac ini dobi do ke dengi talke ele nas e long ingidi ingiru wadi ingidi in lompi ingi mara kiya sa tenge nga kain kinel ganun kiri a kinel surung gel ki kain nakaw kain tenge a kinel ala jeriba. Lakin mara iti din tas ki di lompi ngi. Duala ke ba jisa sang no kwa wala duala ke ba jisa sang lolo kwa.
kin kele se albaja inangela don bare ndiona matirin tolle ngage na zuo se ujite aja oba jikin kele se albaja elal dintasi kili lompi mara ina eten sogle kina makarsa appa kidik elai alkwa kele na menin juro ki sabato kel dina ko del dinde ngarasi askel ngiba ki ka wor report bezat ki kere dio ka kere dio na do real kere dio la ba jena jona jegel zaman ba ilong na kwa elinga pale le bay ngolgal wal elinga dokia kele le bay na torgi longal dembio al dembio ababe wombo ma demi ngutu akikela elinga dokia dokia kele ne nyatin kergelge na dem kwa kele jiman do bay farjen kay kaangu ingi kolel erdi ke dile na nosi na kaangu ina sin dem kwa kin guran asikelle do kaangu era wuna erdi kele di ensa bana do nosi na wori ya ngana sakayimba mara eten sogle abajel na jogre ete asa inkere pelin wordal keres pelin wordal jene in u ela karza in ngel na kwa se perapian man kwa peraki ilong eten sogle adi ilon na ko unkere dio ko in ni fanas kere jewli wordal kere jewi al perai ko ngale aba duite na nom bi non den qur'an na jorang na injo al kwa kan na ko ngale yo na injo in non den qur'an kala wel ben na wal in qur'an kala wel era bele akeba ki sense jurenga da mayram bayna na orre kwa nyetti lobi lo alwen kuimbar nga una runga na jurunga palinga ki sense una jurunga se ka interasendi kwa kele sin nyet jawi sin gawe ji ade ilong nas indon sa baki birgin adi yanan sabba adi skin dindi birgin ay ba in jegil ela dinden sabal ke ay dem buru elele kwa no anin sike lombi sabba kwa no anin sike kwa kisikena adde askaimba kwa non asonga ke kwa de ke namota juru se ke na dog Allah kare ki de ngelele mara borun ko de dog was benemba borun ko was kam meba in se kam meji ki jinga sa suru serikan mara di ngela ji jaw ki abay la sa ko baye la jibe di ki ba dayi mara ki asa gal tenge apa ka ngal kai tenge apa sa ki se dem asa ki den kutin ere kai na asa borusi ke kirgel asan ke tar ka jiki ngal kelal kelal se alja lakin mara indan kuti inle ala jaba alan kay ngi ndiyo jere nan joram pirtiya mara kin kelal jena jo alja kida ngoro alay ba imbele kida ete kida ngore ka orre por kida nama kayenga nama ari diwo ngenal ki kere diwo ka nes kawle ne kungi akawli ti ben kungi as ka nga bala loko gil mara etel ba loko gil na kwadi kele na do kense nga kumite na kawe kele se ji dorek nama jundul nama yesi al jawna janan gal ji janan ela do si kal janan al yenes manin dim peira nga kisubu indik dim baray nan kinke way ela real pe nangye dim waray ba wala gisi din le ay sirel ba wala gisi din le undul bangi sen kwal dega wala din alas lingel ba kidik le do dim baray ela janan na ela janyin al janyin kalmara ela do si janyin wa aisa ji si din tongim bulel jegi din tongim bulel jegi na bona ito waja jinan sen jalom indoy aslan kidam burule zato ala ga sake ba de engela leila sabatel na ala ga ke ba aslan illa long eten sogle alan ki kay na ma ene kimbar ngan tabung na ma dongore jengal ki inan kalom marabang ellem pal yuro wal gal demen pal yuro no bayare jengal na sitegi nyen tabung na ma jafo na ma jengal ki koy baye jino ka ngual ke la karam ngual ki jel ke na yene jitu akabe aba elle jengi tin ma jongo din tagin tabung dub jan ma jongo na kataba kongore ja kel inan kalom na ma mbiel inan balom lompin den sabba ruhian den sabba barnga ki sen se gidan worre se keringa ba wetiba day ngorre se keringa ba wetiba aba ete bona bagila borunga na deldinga aba kwa potangam borujo kera kwa banju mana kwa nyetkein adi dogi lona taringa borunga liyo kera kwa do nyetkein lo al dog ilong na tonga kein wolgal won tong al kwa kanena dele kanena kumeli adi ngwele ne day borun sa basamangere ide dio kela ko potan illa nan gundule ide boru dio nan pissin kay ela borun ko annan no kay na in kalgana kela ko potan sura kare le baya kiye gisi ela una sin kalnga ding alba ding annan ka be ding alba ding dengi talpi
albajena pia lakini mara wotanin sabba walga surun sabba kiki albato birka na asamba si motaka mara dingel dentiti na pia jena pia mara ji al jenes ke la kwase as jenes ki kom janyenti wajabo eten sokle kina menka ben baranga lobi lo albain kiki njena kergel dobi doki abas inkumo dobi do barasi bagifia

kay na angiring el nay jersa jipu kala jan di kola jan ay jalum ba din jalum no ital ba lumpi bian din ital ke jani ina ke lu bajial ina jalum jial to jan no ko na angiring tarti ke gi no surun sabaki ba to birka nas dobi do holoke ela surule surpi ne allo nangal lumpi nan dai ka orre kinna na maken sa te so le ka kidi ga lawu kidain sa ba ridi ke na tara sa ba to ko uto ire le lanje ta bombar nga uto wa de kinna tara sa ke baba ko wona skere nga madlom pe ela sa ko el balanji bar si jan yelom bi gisi na te oba alam bar nga si janan wala ndi ko re si janan wala ndi oreng barang uto wa kitali ke na pe lanji ke la si janan lompi na la ko ba yelompi aba elona kela utonga sen nan kisense na ingwalang ela empiana alang kanane yelompi kuroske asin tin bela duze ela empia kela yelompi kuroske na summa kuroske maraji be matin kirin ku intel direk na njamel ka inang alum na ka inang alum no jimanen din to bumba enja gel del dingwejang na lompi tewa na alan dog din te bungalan jono gud janas injiwi gisi lompi ayla dombarangang ewel pia. Na alan din te bunja gisi lompi ayla adiyanang ewel tewa. Duldin kwe si, wadam sila ewel kewe, wala adiyanak ena le wadam si kewe. Na asan keyang azbaba jalom kin adiyanak doga lele ayy na kang. Alan do ajo ubanas erdik kang kishin jindelim putton ding. Nama deng as de la se baz yawal ki sensi lompi ge den tala ngi ne lan dimbaray lompi ne es ko balan din ti puto yene dimbara baz ya no lompi ko la manin dimbara si joyngi namas le akier ti ngi ela wunne lompi za to joyngi lompi za to joyngi ken ko na za to joyngi sge ingwa manin dimbara nan kape kape ba ji sel joyngi ela unna ka ewa abanni fena ji si janan bakasi na janan kaanu alba ko ngutu wage na janan na isi kana ewa mara dombran ki do akelele duldin ko ina elna remmempia duldin ko ei na elna dombra kele se remmempia na avadok jegila kidik longa diang alki wa kimitil ingamia kinken se agi na se ngal ko kimitil ingamia duot na koronga pibe kie abo duojal na kwaso ngwaju mona kay nakawi ne jingon sin jor duotal ko ranga pibe kie baysin kwa alba lompi delin duotal ko ranga pibe delin dio nyet inankie ah alba allah delin ko ranga pibe na adilor na ken kwa de al allah keringe ken kwa de no kuldian kwa gena kwa gena dombor ngasi yengena rimmen kawe na duo ake basan ke lompi gari nenga duo ake basan ke allah gari nenga dobi do alba khalige na lompi te waye sina lompi pia adi duldin kwe adi bayme adi kee koromba pi min iri ambiyana je namani doyel ela wona ji lagal abay kingun kiena alma bagalad mono benjamel ba lompi kwa lompi delling na kela kulinga na duldin kwe lompi en kwa duldin kwe bi duldin kwe si al ewa al nyetin koronage tay eten sole de ka elne walan dombore ninan remenga eten sokle gile jamen idi dio ka koron ta garan abadi kinana ma belenga amma ngage barnga ki sense na ki inkwel kwa ona dombore asi gutka ki kere dio ka ngana kuro wega kere dio ka ngana na tok tok kurel kelal duo elnes ki ngasi kere dio rivi dio illa nesin kwalba inan jang na inan jang na enang jang gel tawra juro le khalas na kere dio juro tawra juro jikal nungi ene na ene jang sang asan kawlo i jo ngi kawlo murre asan jimang na kawlo al ke al jeyi ibat kawlo to le ko al jeyi al kere nden kawlo lo dio ela ita na school miri mire nga wala mirgo mirgo wala ka ka na hawa tabi akebo al na manni fena kere dio juro na tawra juro na tabu tawra ye joro kay la pali wala kwadi sa kenga na kere dia kurulba kwadi kurna kwadi sa kenga na kurulba bar nga kisense kelang in kar sa kuro ewe la ngel ka wela la inwa ji dobi dosi denga jilel bo ital den tas ki del lombi a jilel bo ba jundi bas enalang na jigal dobi do dosi den ela le fak ka dosi dosi korongari ndo al do itinele dosi del na kisenfi adi in do dingi nele

duiti ne la duusi dele na xesem fere gal in duori gina duiti na duusi dele na xesem bi ina bako a udo korro abang ila duusi kide mba jundi nang maraye li akwasi asa koran apali tia utonga to lenga njaye na skwasi koran apali tia ayi duwe ina to lenga bi na kadombo residon ake na ayi duwe LGTV LGT nge nan zon api na kadombo residon ake lea arike na skwasi kergel pide ji na kebong awuna simbon di bang maraye lea jina mas gerring ay ete dombretal undul nakideen bele wala gal kideen shaar gis ka sik mudon ko sekin pi ay ko ngi wala ay sabayla na inal lake nakin ko ka ngi na ko sik kerin kelen na torin ngalim bo ki kibi ngal ala kan na asa kirgin inal bas dombre kirgin na ki aba du sik lodi goyi yel bay longal ko nyete si woyina inam pya na inam pya kan do kedo gen lang dombre dio leji mara aba indori gi nene na indori gi nene ken ko okin ko ra kergel ke mana gile na ma jonnas nas garin en jawal gal nas gize en ja ay do dik den sa bason te ay naka dombre ale bo do na dorate ko an sa ko el bake ba apo o mana en balle xena bas garin ga ko den juro gutiaw na ma agil yen do en dombre sa sa gut pi al enam pi ay lon kan wi wala kan din dombre la dionan te ay na bas gal en do rek dombre sa gut pi na bas dog ja na ma do jogil en dombre asa en do gut mena do genan to le kang albas gudiya jinamas jumoda dense ay digi na do kibaji do ke basan do sembelenji alba insigunina en lejel na insigun no ma fi kalam zel lompina ko ba lompi do be so reni or galden bac ene alan keke kin kina ma en kam menen ke la zey dog e ting toja kina ma en kam en ten sok alan au ko nyetting ne yoronga palinyel alan ge yoronga ay palinyel ki kayong utong ala nyetting ba kergel kang mara surun sa baalang kaungin na barun sa baalang kaungin na to birkeng. Barun sa baba to birkeng. Alang tirigin ni duwang el baalang jisita lekari induo na ina long na jina ina njalam induo ke ina ala mamba no el duwa di la oran siti. Wala dingo rey ba. Ay undulans jisina mbeleng adedog dingo rey. Na undulans jisina mbeleng yese asa aange el duwa dayang rey ba. Na el duwa dog dayang rey ba. Na man ming kering lo de jawang alik gari ni. Nas kwasi kele utapi. Kin nama bilang ang kaysa ay barnga kisi ense alang auki na guto si kurgulo na surunga si kwenye ay duwa duwa si kikeng kerge elawung aba jinjelo al elawu korong elawu korong jisi giato aljusa jisi ay buliti aba al jinjelo al elawu korong jidi mo rokay jundi ina lang kin nama kaysa ay gana na kiti barnga kisi ense duwa duwa lang den tabunja barnga kikere dioka mara eten sokle al di baden ka kwadi kurul na kwadi kayinga sena kere dio kayina skuringa na akurul ba ay buro tawra buro na deldi si bagil ayina lompin ken uto has bi so nwa kwa ay si kiwe na kwa ay ken kwadi do al leza to skos india kwala san kousinga da ki kayin san alba do imbarasi jika jang na jikya jamba na kiya jaw na jika jaw na ka jaw ma ka jaw ba no ko imbaranga juro nga boli ari apa ital ki da ngiri ke arin apuna arin jitti alangi suru ba ngi elan pal jitti jitti el in wayle so jitti wayle so jitti alan do jidi lo al jidi ngi ne jidi la jara do el nay to ko jawe ne kra jawe ne jidi lo o ne kin janna ke la se am ade janena le janena ru janna ba ngi suru nan do yei al ji el jana ki muto si mo ke la jawne ki do kin tar nga nyet jaw si mondi habes do janan ko janna janna na duwa el nay to waja inan jwaba ai indo kase ke ka dorai ai la ina to waja olan na kadi erit o ngi illo nangal talai na lombingis ko ki nguta ken sala jonde ba min din surna man ki ndora man ki min asa yangala jonde ba illo la kase ila tala ngana duwa na duwin tala ka kurwa sa ma duwa la duwin tala la se bo wal ga duwin wolok se bo inan waba ay alam perdelit o ngalan ka dok ona in enaye walgal arita sa ke nay ka juro wala sin sin in wa ay gel ida jong nama ida dimbara si jeng nama dimbara si jay na dimbara si jogor gor te khaybara surti piazo giza to raz yamba din sur wal din yoro lo raz yamba kadu to ksa sam me baka sabba o roksi sam min en nanama ken singa ke la ke meninga lang ritin de ngoroka alie kise aisa yake ngasi wori na aisa yake ngasi